se bi oba pe odun mesan to tin bere lori radio lo wo kutukutu lojojumo hallelujah hallelujah hallelujah apostle dr solomon moses onemustafa jp papa se bi oba ni olorun fi ran yi han ti

bo ni bi pepe sa e ja jo do bale ka jo kunle o ti yo mo la mo mi o ti yo mo yin la sa oni tun lojo jimu oloyin mi e ja jo dupe lowo baba mi baba re oni majemu anu oba to po ni pa oba to po ni agbara okan soso ajana ku ti mo mi bokiji kiji e kunle do bale e wa ju owo si eni jesu o ma se aye ope pada yo mo dupe temi o mo dupe mi mo dupe fun majemu mo dupe fun owo agbara olufe olon yi ona lo to yin olon re yi on lo to bo ko si nkan meji ta le fi fun ju ka ma dupe lowo e lo e ki ege e so ipo seun gan e wa so baba oni lojo friday je leyin o ko to dale loni je leyin o kile o to su ogoni fun o jesus e wa ki eni baba lati ibi ti mo wa ni mo ti ki o pe ekun ojumo lorun o ekun ojumo o bo ba si sale lo wa e ki e ka le nbi ti mo wa yi ogoni fun o jesus gbogbo eyan omo lorun e dide nle e wa jajo gbe olorun ga emi oluwa ni ke kan korin ope ka si rajo laaro kutukutu enikan ni a o la se fe sa awon omo to nbe ninu igbo yi e fokan yin bale alaanu ni olorun awon angeli wan sise nipa e a si gba olorun gbo pe didun lo so so gege ba se so gbogbo yen dide pe to ba ile dojo monday ti won o ba ti le wale a gba olorun gbo pe gbogbo wa la fira wa sinu awe mama enu o se nkan kan bayi atomode o atagba fun 24 hour a ni je ani mu nigba ti o ba fi di ojo wednesday a se wo wednesday ni eja tu won ti baba mi o danwo mo npada bo ni bulletin gbun mi sa eja jo gborin soke

0: biki oba oni majemu alanu oba to po ni pa oba to po ni agbara ade ogo pada fun ole kan na aso ipo se adupe fun awon mo tin be ninu igbekun ta gbagbo pe wa ba wa tule adupe fun awon oluko won ta gbagbo pe wa si won le bi ogo se nje ti olohun adupe pe okun olohun to po ni pa oba to po ni agbara a dupe fun gbogbo awon to nbe ninu leyi to angeli si ko to dale eyan o imo olohun gege bi wasu ti mo ti mu mo ti so ise alakoko ti angeli mo se mo need a messenger mi fe pada sinu e elekeji ni pe angeli a mo da bobo dia protectors dia guardians they guard that is their work angeli guard and they defend wa mo da bobo yan eni kan ni bo le ti ri yen ninu iwe psalm 91 e won ti bibeli so ni ese ikokanla psalm 91 verse 11 oni nitori yo fi ase fun awon angeli re nitori ti e lati pa omo leon re gbogbo nigeria nibi ti nkan deju bayi gbogbo eyan omo olohun asiko ta angeli e gbodo mo sise re o lati le pa omo ni gbogbo ona bi to ba nlo e dide mommy e dide daddy e wa nowo yen soke eni baba pase fangeli mi ko mo so mi kiri loruko jesu ise won ni pe ki won pa omo that's why you don't joke ninu osu yi mo gbe yin pamo si abi ojije ledumari eyan angeli oluwa mo pa lase fun yin loruko jesu e ma so mama e ma so baba yi gbogbo awon omo mama yi ni ke so mo kan foruko jesu pa lase fun yin ni ise mokan la ni angeli nse and as a sensitive ebo sunday ani lo si jesus city gbogbo sona church wa lati se 77 ati ni church headquarter wa ni wema ni lubadan so gbogbo eyan omo olohun egbaradi ibe na lo mi 77 wo wa ibe ni anointing oil ibe leti ni anfani si ibe leti ni anfani si paper ti mo ni mo fe fun yin meji eju kan sinu omi ni agbara eni to laye atorun ikan wa lowo yin awon ese bibeli to wa nbe o le ka sinu omi yin ati onje te fe je o baba mi si nse bebe bi tatijo angeli re nse bebe ko senti o ni angeli an mo wa so nkan kan mama e gbo mi nje je mo pa angeli ti mo nso yen won o ni so latorun o bi oni ye o ti won ba de bi eyan to mo na ni o faran angeli yon kan yon si yo eje yon ora man se menu mani bita langeli onini awewa di number 5 mon loso ri Facebook ati YouTube is going to be fire for fire ni aro yi ninu adwa oh malama na menu waka adaba adume now ni bata badu ri Facebook ibe lati bere si kigbe si oluwa oluwa bami ibe lati tun ni anfani lati tun gbadura fun gbogbo awon omo to nbe ninu ide ati ninu ahamo gbogbo yen nowo e dide ke nowo be se nowo yen mo gbohun soke lati bi gbogbo awon omo to nbe lakata awon ajini bi atawon teacher won eyan angeli wa e lo pa won mo ka mo se ri kankan ti o saisan ka mo se ri kankan ti okan agbako ka mo se ri kankan to je wipe yo pada wale labu ara e pa won mo loruko jesu e si won le gbogbo yen pawo po ni ami ba se ra mo se niyan mo ni to ba di ojo mo ojo tuesday ti won ba ti de gbogbo yen ni o wa ni 24 hours of prayer gbogbo especially gbogbo yen te ngbo mi gbogbo yen ta jo ngbadua e mo kan ja mo fe nu so lasan let us take action ki sa koko oru e o ti sele ninu bible na be ohun ti won se ni eja wa na o se kakan mo mo lenu kakan mo mo da gbogbo eru ipade 77 wole bi awada bi ere ejo kin to wa su die e ba mi pe obirin wole
1: oruko mi ni Deborah Olamidokun mo wa lati lu Ibadan
0: Ibadan yi
1: be ni sir ninu osu kejo odun to lo a se lo old auditorium baba wa ni awon to ti seyun ri pe kan jade kan daya kan dakun de ile ijo yen ojo de ro pe ka ma bere nkankan o kasha ma pe kọlọrun ko dariji wa mo wo tun mo wo si mo wo pe se mi na jade emi e kan ni jade o tori lai jade re o le ri oyun kankan mo
0: sha se eyin si seyin e seyin
1: bi mo se jade o wa dakun dele ba se pari service baba tu wa ni awon to nwoju olorun fo mo kan wa baba ba won se pade emi o wule wa wole mo wa lo si ile anu mo ni olorun mo ti jade mo de gbagbo pe gbogbo nti iko ati ruju re ba ti bebe fun iwo olorun ti gba mo gbagbo pe o ti dariji mi leni mo de gbagbo pe ole ayo ade so ninu mi gba to fi mi mu osu kesan jo
0: to ba ti le se be igboran ni olorun ko fo like mo bebe ma ma dide wa ma me lori aga olorun

0: si mo tun lawyer scan mo ri pe mo loyun so orisirisi message mo gbo ijo ti baba wa pe njo Wednesday njo yen pe gbogbo awon oloyin baba sa so pe orisirisi ran lati ma gbo tun wa ti ma so baba se fun omi si mi lara bayi imi si ba le mi njo yen ni bi baba wa ni ta ba ti bi mo pe awon je wa ni 200 tututun iyen lo
1: mo je yin 200 eyin wo mo je 200 e wa mo mi kan
0: so baba sa so lati jo yen okun alaafia tu wa je temi
1: e so bi nkan yin e bi
0: aro jo wedding anniversary yin ni mo bi mo
1: on the 12th ah gbogbo eyan ba ngbe gbosa meso fun jesu oya gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa Eba mi ki Jesu Gbogbo won ni alegi gbogbo won

0: Alo ni awon ibeji yi.
1: Eje ma lo, eje nso. Enikan ibeji wo. Omo 77 ni won gbe wo church lojo Sunday to koja yi. Awon mo church na kuku ngbo nta nso yi. Lo so osu bi se ma ri niyan. Un ti mo fe fi gbogbo enu so ni pe a pade lori Facebook nisin. Gbogbo eyin te ngbo Olorun gbo fun omo bibi. When my letter pade mi ni Sunday and gbogbo sona church wa patapata ni agbara Olorun mo fi gbogbo enu so ibe ni un kaluku olo 30 lo gbo mi 77 anointing oil ati paper yen gbogbo to ba ready o di Sunday ni gbogbo sona church ati when my na lagbara Olorun gbogbo eyin te wa ni Ibadan when my anko enikan ni bo la se fe se o awa ta wa ni Kwara ni Ilorin Olorun. Now, ibi ile yi o ti se service ti yin. Eje n pe Pastor Govlo. Oya eba n so bi ta ti se. Ibi ta won yin o wa ni ojo Sunday.
2: Lati ibi kibi Gerialimi of a garage. E wo moto tabi okada to n lo si Asadam. E so kale ni ile epo Agaka. E ya ni owo otun yin ni ona osere oke. E bere bi oyin event center. E bere bi oyin event center. Bioni event center ibeni awon mo lohun jiji o ti josin. God bless you.
1: Nice gbogbo eyan mo lohun te ni anfani ati gbo mi ibi bi o se mo lo niyan ojo Sunday ni wema pepe yo pomo enikan ni woli kin la fe fi break loni agbon ati eyin meji meji mommy try ati ngba webo awe kan ba we nle ni eyin ni agbara Olorun meji meji ati agbon nkan to white meji oniji ojo to lapere ori ofe ni an gbogbo eyin omo Olorun te mo eyin wo le ti son re majemu yin ola totun la ni mi oni so mo ojo Sunday ni climax gbogbo eni to ni ore majemu e to fe san laaro yi bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majemu oni lo pe ojo karun ta tin so eyin te ni ida mewa na anfani alailegbe leleyi won ni yopo eyin te ti san san tawon mo re na account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wole ele lo eleyi 2017 42 90 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International ni yenu gbe jade First Bank ni ye eje nse bayi eje n tun pe brother wo
3: oruko mi ni Adebayo Babatunde Oluwa fi mi dara ire
1: Oluwa fi mi dara ire so ko yin niyan
3: oruko tuntun mi nu ni 2023 October ni mo join jo Comfort Life Mission
1: 2023
3: be ni lati odo iya to bi mi lomo mọ́yìn mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo gidi gan torí tí ìbá mọ́jọ ẹni ìbá mọ́ ráre kiri inú ayé ni
1: church
3: nígbà tí mo wà mùsùlùmí ni mí ìdírísì mò ń jẹ́ ńgbà náà yín dírí so gẹ́gẹ́ bí orúkọ mi mo ti rò pé gbogbo wòlíì àpásọ̀ èfó èkì ni
1: ìtẹ́ ẹ̀rọ nìyẹn pé gbogbo wọn scam ni
3: scam ni lọ́kàn tèmi scam ni mo dẹ̀ lo 36 years mi ò rí àǹfààní kankan kì í ṣe pé èèyàn gbogbo àdúrà àgbàdúrà ṣùgbọ́n kò yọ
1: Oyo
3: nígbà mo dé orí pé ni mo mọ̀ pé àdúrà ń gbà ni mo mọ̀ pé nídi àti ṣoògùn kádùrà yóò tó gbà
1: nídi àti ṣe kí ni
3: nídi àti ṣoògùn kádùrà ò tó gbà àdúrà ń gbà lórí pé gan ní kété ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ìyá mi ti pè mí wá sí ẹnu ọ̀nà ìta mo ti ń padà
1: tẹ́ wà sọ́ọ̀sì tẹ́tùn bínú
3: padà bínú padà mi ìwọ́nú ìjọ yìí 77 lọ́tọ̀ọ̀bá yẹn ni mo lọ ni mo rò pé tí mò ń fẹ́ ni mo gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí kí ni irú èèyàn òun bàbá eléyìí kárẹ̀ èèyàn mọ kéèyàn mọ gbàdúrà kára ó mọ ṣẹ́gìrì
1: ẹgbọ́n sára yín mọ ṣẹ́gìrì
3: àwọn ṣẹ́gìrì gidi gan níjọ yẹn àwọn ladies tó yẹ pé wọn tún tẹ̀lé wa wájọ yẹn bóyá bíi mẹ́ta àwọn náà ti wá rí gbogbo wọn ṣubú kalẹ̀ mo ní ṣé òótọ́ dẹ̀ ní kíní àmọ́ nígbà tí mo wá ń gbọ́ tẹsímọ́nì àwọn èèyàn ló wá convince mi pé ó dàá pé nídìí àti pè mí mọ́kẹ́ mọ́ ràn mí létí pé kí n ṣe mọ́ wá
1: àyà
3: mo wá o
1: iná bá gbà
3: ni mo bá gbà sórí mo gbà gidi gan láti gbà yẹn àṣà ń bá mo sa mbasin lo mo make sure pe mi passing je gbogbo ton ni ka se mo gbiyanju e bi mo se le se owo ni owo ko sa fere tele ko sowo ngba mo wa o sa yen mo wa mo pe mi ti mi ro ti fi mo ro ko bo ti mo ro ti mo wa le meji lo se kere kere mo sa nwa
4: owo ba nyo
3: owo nyo mo sa nwa mo wa nigba odi 2025 lo lo ba le ke pade nigba de ti baba mi se ngba na ipade woko waya waya tan ni
4: aya le ba ri woko le ba pade waya waya aya ya ya ya ya ya
3: ta se ni orun jo na
4: loru
3: friday la se amo akesi kan ti mo fe pe ogbo wa si lori iso orun abi adura ta ba wa se ti baba ba pe ipe kan o le ma jojo yen le ma ri nkan yen o
4: so gbo o le ma jojo yen to re lomi o mo nkan to ba ti o mo gbo ah ebi ani iyanu sele a to ra won pastor kan ti o mo gan o mo gbo so ti wa ri nto fe mo da lohun o olorun bi omo bi o se gba na re o mo n bo
3: sugbon to ba fi ara re balẹ sori gbogbo to wa yen patapata lo pada ko le ajo to tin se ori oke adura n gba nbe o nigba ti mo wa muslim ko mo ma sunkun gba adura lori awon ni pe ah ijo wo ni tori gun ha temi ijo ba sunkun ada n ko na ni
4: se pe eyan okun na ma sunkun te n wa igun ha yi
3: baba se o mo suyan ke nikan mo da wa ninu ile o mo suyan
4: ni so oru yen
3: lo mo ti wa pade eh mi pade dare to o wa to bi ose meji mo ti foju so ara madam to wa legbe mi eleyin ju again
4: yi ayo yin
3: ajo mi idunu mi ni mo ti foju so mo tun gba number tan lowo won in tun pe lo ose meji to reru nba mi
4: eru won ba yin pe ti n ba lo pe o ba ja mi
3: o ba lo ja mi yo ba tun du mi bo se agbo sa pe ki oro ri bi a se ri o adupopolo ati sigbeyawo wa ni ana
4: lana ijo le se ti
3: ana ni
4: ana na ni
5: ben
4: lana come for life enjoy to know
5: ti mo wa yi
4: olorun ipe o mbo adura e wa won ko laya yi awon re o e wo boju won se fine e wa gbo won ti se wedding won o emi mo se le ri pe n ba ti koko se wedding en fun 200,000 se wa ra won mejeji 200 gan ni do ni se temi tete ti agan to le juba nlo
5: aye ti lekun iwo lo ba mi si
4: anasha

0: e ka ro baba mi o wo ko ti mi ni debora mo dupe lowo olorun mo dupe lowo yin pe by pe nse onse ti jesu christi oruko jesu ile ologo te nko wa lo e ko wa je pe e na wa ni file ologo sawati mo dupe lowo olorun se ri baba mi o mi mewa ti eni ka fi we cause ti manike korin o ma gba time o mi mewa ti afun ti eni ka fi we baba mi o osise ami o ti se ara ninu aye mi lati igba ti mo ti ran mi iru olorun yi ri o he has been so marvelous and so good chairman mo ko fi mi yen we wa on contract anything mi mo ri iyan bi angeli angeli bi iyan loko bere si ni gba o se bere si send order ni pe se o ko wan gba contract mo wan send yo jajade mo dupe lowo olorun that week I saw close to 500,000 as gain close to 500,000 emu ya mi ojo mi loju mi ri olorun yi ri o e ba mi ni olorun lugo and since the olorun de ti wa dawo ise yanu re dun ninu aye mi because every day bai ni mo se ri owo koko koko kekere bai ki le su olorun a sa gbe ise yanu re han because eyin na le so wi pe ti olorun ba se wa lori ta ba su e n to se oni baje imi la ni rigba mo de tin pe testimony mo tin ko mo tin send voice testimony lati joy pe baba mi o e ba mi gbe le yi o ki yanu ba nko mi ko tun bere si ma se ninu aye mi mo yin olorun lugo mo gbe oruko olorun ga mo dupe fun gbogbo n to ti se ninu aye mi n to ti se n to se lowo lowo fun n to tun ma se mo gbe olorun loke gaw oluwa ese ye ri mi re o baba mi an olorun ma ba yin pe in Jesus name
1: na gbogbo eyan omo olorun e wo bi gbogbo e se nlo wele wele bi se nse olorun dide ninu agbara e wo gbogbo bi ilu se da e da gbogbo awon eniyan yi eyan geli oloju ina e jade lo si gbogbo igboro aye e bere se tu gbogbo nkan to e je wa se bayi e je mo lo le coconut la vi break loni ma wa sori facebook ni 630 ni si to ba to di 12 e tun je ajo gbawe awe bu di bawe nle bayi bi gbogbo e ba se lojo sunday a wa ni wema ati gbogbo awon sona church and la gbaro olohun gbogbo yin te fe sun re ma je mu yin loni tabi da mewa account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wole e le lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank ni yen eyan omo Olorun ti won bi loni da oh Psalm 107 titi wo Psalm 112 Psalm 107 titi wo Psalm 112 on la kaloni la gbara Olorun e make sure pe je gbogbo iwo to ti je gbese bible le ka bayi mo so tele gbogbo eyan omo Olorun ti won bi e ma si gbagbe gbogbo nta fe bi break loni coconut agbon ni je be pelu eyin meji meji mama ba wa gba we yi to ba ja bi amo a lo sori facebook ni si a lo a tun lo sori to ba tun di 12 a tun wa nbe eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle angeli re ko wa bi eyan eyin te mark wedding anniversary yin angeli yin ko wa bi eyan ko so ni gbowo yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary e wo Nigeria bo fe bo ko angeli ko kan wa yo tu wa le in Jesus name a bo ku ninu ijoba bunisi mo so le kan na gbogbo eyan omo Olorun te gbo mi kakakiri agbaye e ri pe tun sile yo de in Jesus name e ja lo sori facebook 630 ni ma wa be nisin to ba tun di 12 ha tun pade mo mi gba we yi ya bi angeli lowe in Jesus name gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 Ewo, eje man lo sori Facebook ati TikTok. It is well. God bless you.
2: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì dájú 12 FM gbòṣùwò létẹ́ńtẹ́. Ọba láàrin àwọn ọkàn ni. Dájú 12 FM. 94.9 ikani aderin ko sonu oke tende premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idara yale se kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan

0: Ojuma reto ma wa loni, ojuma dunu, ojuma yo, ileshe MTN Nigeria, wan kinyi, Abdulrazak Abdul Ghani, Mr. GRA lo komi, oro agbade.
1: Oro agbare, eje agbe ye wo.
2: Wani ko omu ken, alaken, afojusu ken. Ike ninu awon adama re, shuban, ijakumon re ki shenan lukan. Alaki tiyan, to le she tiyan, ton lo je. En ni kan shosho, bi ek beru yyan. Wani to sibi kan, o ni bogbo anan lo gbami. O ki ishi ope, bogbo elu ye yeke, o mo le ni ken la yoba. Big ga ye to ni tumo. Leave it 100, MTN.
0: Alaba. Ani alaba to ni ohun oni ba alaba gbe ohun se laarin aba alaba o ba mo daba ru re tori ojo ti ba ki alaba mo le laba ope lo pe alaba gbe alaba to sugba alaba laba ti wo fun alaba loogun iba iba o ba ti si alaba balaba la kawon ebi alaba ki won to de saba mo ta alaba gbe renu Mwenye alabagbe ere lodi. Alabagbe eni lebi eni akokota akori. Eni bangbe igbe si ayepe. Kosi nto kemipe lo alabagbe. Elo awayu ki isome yaja. Ah, irufi onito on eni ojuri orana rini. Ele du mare da watira wakale sheda da fura wane. Eni tabase sunti. Ula ajaru palu. Alabagbe eni shekpataki. Boya ni nule, boya ni opopo ti wangpe ni street. Alabagbe renu. Bo oreba toni lowo. Alabagbe eni lopongba ni wangkoko mansugbe eni. Ti wang donu, ti wang yayo. Boba siku de kato. Alabagbe eni la mankokori lopo lopo ogba. Kebi eni oto wang mansugbe eni. Cho ti bagbe ni, ejo ti ya wo re fe bima loge joru. Ebi alabagbe ren lo lo ke le koma wipi ejo, baba alabaja. Iya yi, asiko ibima re ti to, ewa yami loko yi. Kani, ija ti mbela ane yi e ti ikpari re, te si jon yodi. Dwo, ta lo bakbe na, alabagbe eni lebi eni akoko. Ebi bod alabaja nu, ejo to jade, ta wafiri ni diyo ke aloko lon kibe. Ti won wa sile re alabagbe lo ni eyin wo le wa nbe yen o ti won o fi le ri dukia re ko lo mo ni ki la alabagbe re o se fun o iwo ni ko tu wa ara re se mo ta alabagbe re nu ke le jo ri ore ti mo be lara ka jo se asepo oro agba ta ro inu
1: oro agba re o e jagbe ye
2: wo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan Ike ninu awon adama re, shuban, ijakumon re ki shenan lukan. Alaki tiyan, to le she tiyan, ton lo je. En ni kan shosho, bi ek beru yyan. Wani to sibi kan, o ni bogbo anan lo gbami. O ki ishi ope, bogbo e lo ye yeke. O mo le ni ken la yoba. Big ga ye to ni tumo. Leave it 100, MTN. Ile she MTN Nigeria. Lo so ni bo we to yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba back na lori YouTube wa Mr. GRA TV opolopo oniruru nkan le le fi keko nbe oro agba yi ati popo te lanfani ati mo wo baba fika sinu o nbe lori YouTube Mr. GRA TV e lo sori Mr. GRA TV e subscribe e like ke mo wo gbon tin lo nbe Abdulrazak Abdul Ghani Mr. GRA loko mi ileshe MTN Nigeria loke loke nla bo supa Owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale
1: oro agba re o
3: ojumo oni tun mo oye alaafia lakidiri loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba n gba yagi yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo lo ni
4: 32FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
5: Good morning.

0: so for mama fi ohun trouble korin
1: mo alaye calm down
0: lato do ti mo mi e ti e so do mi ke ma toju e ni keep quiet
1: why am I stressed come on
0: egba mi eyin o e mo
1: lo ta je captain
0: ba ona ma ja so re daran
1: eyin omo kekeke pere e se
0: ah wo lo peter joni bo mo wa wo ko de wa gba mi
1: mo po itan
0: be ni
1: o da gbogbo yen itanmani yen
0: e je sori
1: gbogbo ti bi npon
0: mo kina po faraburuku bale iregun la fu igbore lowo oko more
1: pele mi si siregun
0: sori yin ba so yen yin ba ebi wori
1: iro emi ko
0: nigbati
1: omo mi ni
0: igba ma gbo igba ti mo mi wa ba lo soja
1: yes
0: won emi ni won ma gbe o kale fitima ma toju e
1: okay wo lo mo joko je ko
0: igbe buruku kan si nbe lenu e to ma ke yen yen
1: le mi na
0: yeah.
1: Wow,
0: ma le mo ni gbe osi
1: wonderful
0: nigba to ngba to ya to bere si ni rin
1: anti mi
0: so ba te ge da ko je ku de
1: ebe pa mi ebe anti eyan sa le yo sa anti e lorun
0: Eh, I mean, oh yeah.
1: Oh, and the kunda kunte.
0: Oh yeah. Agbara o rale, agbara o kole, agbara kolo la nini. Eti ti jabo. Tak mo wo wa.
1: Ah, eti anti jabo otan.
0: So oh, le gbon kan mo la. Wa la mi lori
1: re. Eh ya.
0: Ogbodo.
1: Abi be.
0: Ali atu
1: mo fe. Eti mi lo yon.
0: Ah, eti ri oyo. Eh so mo gidi. Tribus. So ta ero mo bu.
1: Ira anti wo lele.
0: Eh. Mommy ti so be ke
1: anti sai school
0: le gboran eje ma ki gbogbo eyin ololufe wa ni gbogbo bi te
1: ti gbo wa la lena
0: gbogbo eyin te ngbo wa patapata e ka aro o a ko ojumo awon kan sun lowo asunji o
1: amen
0: eni toju orun boju ku o eni
1: amen
0: o baba ta ti bota na lo enu karakata
1: wa awon ta si wa nle okere na asin
0: se n ke mo so fun
1: yin
0: eje ma da kilo ni oke oni njimo we ma da lo bi o ti se na nu
1: o ri mi le okere ori fe spirit mi wa nbi abi
0: so ye ko tun pin meji
1: ah ah mo le pin meta
0: ah ri bi to mo pin meta o e yo kan se je ni ko wa 32 fm 94.9 iroyin baba friend ona re ti pali awon we royin lorilede nigeria lady abinibi ta pe ni royin baba fendo
1: in yorubalism
0: yes yes 32 fm 94.9 dati emo
1: dati emo
0: koni ego gona ni
1: olong
0: idan
1: olong alase
0: olong but we love you
1: o
0: e darapo ma wa loju o pa ayelujara ke jajo gbeges
1: o se
0: olong bo se nlo ka ki gbogbo orilede agbaile o ma gbo o e ma bo loju o pa
1: ayelujara da green botu
0: omo adura ti oju ni
1: olorun se
0: ah ah wo ba wo e je ki ye lohun yen ohun fe ni e ma bo lojo pa ye nu jara se n wine mi a 32 fm now a 949 fe ye
1: olorun
0: e ri wa on facebook
1: olorun se
0: omo egbo ri instagram omo wa ni youtube de be
1: olorun
0: a je website wa gogon ni www.32fm.com.ng omo bege si
1: o se
0: ajain si bo se lo
1: beji
0: ba wole tan wo wa o ye ma share logun
1: o se
0: share
1: logun
0: olorun aya mi
1: olorun
0: ti wa labete o ji pe ba to ye oruko mi o o ya
1: so lodo wa nlo gba ni
0: ibo ni yen
1: no gba mo ti gbo bi abete pe se
0: igboro la wa whatever
1: sana ben lo gba wa la
0: igboro o ya soro si igboro ki so ba wa maye ko a se e wa le e ka ba ka pa o ni duro
1: mo yato
0: omo
1: southwest la wa ba lo
0: omo ba le nbe
1: northwest
0: ba le
1: o ko le yi awon ara le ni but o ye mi dada
0: se wa daruko
1: awo gbo n tin sele yi o ye mi
0: loruko
1: ora kiyin e kaaro akojumo ni tolomo lo abide mu kiyin o e kaaro o ododun bi o se daada le wa gege ba wa na se wa nbi atuko jimo to ni o peter olashupo captain peter onloruko temi
0: all right nice one lara won we royin to bota na ro to ni mo lori ofe si we royin vanguard
1: bakolo ni emi na lanfani si we royin ti the punch to jade la
0: re we royin nigerian tribune o se dede
1: owo mi bayi ni daily sun nbalẹ si o nigbati a o bere si ni mo ka
0: eh nigba belief wi pe royin the guardian owo mi bayi lo se ko gere
1: gege bi igbagbo te ni ninu wa iwe iroyin to nigbagbo olojojumo daily trust oh na wa nbi
0: so to ni mi si
1: ah meta ina to
0: o to oba won
1: ah de to nu nkan ni nkan
0: oda ni tarata e kan ba wa yin ready oyin soke la la la 94.9
1: yes
0: e fi le nbe aseju ni ke ma gbe kuro turi
1: aseju ni ayin ke
0: 94.9 ti wa okay
1: to ba wa je facebook yin le lanfani si te ni data te si wo ke abi youtube le ti fe wo 32 fm 949 fe yin e ni
0: yes now
1: o ba je radio garden e ba ti te radio garden e wa 32 fm nbe Elmara wo bo se nlo
0: Oga Oda iroyin akoko ti won fi sede ninu owe iroyin Vanguard iroyin e tin fojojumo gbomi je loju wa nipinle Oyo ti gbogbo abiamo to fi da ladu eyo kan dondo o na tun re ninu iroyin Vanguard won ni ijoba apapo orilede Nigeria fowo gbaya won ni eran la won fo so ki isegun o won ni ka lo re fo kan bale won ni tori wipe awon ajinigbe ohun egbo boso na nugbo boso na koro bo se gbangba bo sa rin ilu gbogbo bi ti won ba gba
1: anywhere
0: o na lati sawari won
1: everywhere they go
0: e ma wa awon omo ti won gbe o na la nwa o a si gba won pada ni ipinle Oyo tonti ipinle Ebonu bi won ti ko iroyin ohun O na la waka ita gbangba iwe iroyin Vanguard.
1: Okay.
0: O ni iroyin ohun wa amekun rere nbe loju iwe karun. Iroyin mi nbo lori e ameje nsenu ni dede sibi na o.
1: O kare lai. Oju iwe keji iwe iroyin di punch aro yi ibi ti olubi npe lohun patu re re. Nibi ti ati ni lori oro yi ni gbe to waye ni pinle Toyo to tun sele ni pinle Borno. Wọn mọ sọrọ o kini ti won wi ninu the punch won ni te ri oju ona ohun to wa gadi gadi top terrain koda ati iberu bojo pe a fe padanu enikeni eleyi tawon ajinigbe nko pamọ on gangan o na ni se akoba gbogbo gbese lati dole mi awon eyan eleyi to nbe lakata awon ajinigbe won ni wa mu bayi O na ni awon agbesun mi do lori pe ohun ti awon fe ngangan la awon fe o won ni dandan woko ani lati tu oga awon oga ansaru iko agbesun mi kan ni o ati gba keji re eleyi to wa ni gbekun pe ijoba won ni lo ati tu le o ka won na to gbe igbese to to ati yi to ye oju we keji igoro yin di poncharo yi ni oko si
0: e dekun e mo follow wa be tin gbo wa kesi to sa labapin re e lori ofe lati fi awon awile yin so wo ranse
1: yes ke
0: bi asiko to ba ti to a ma ka
1: okay
0: alagbe etu eko won ni again kini ohun tun ti ri be ni bamu pelu bi awon akeko won ni okunkun birimu birimu logun ala
1: olorun oforu ni abi se emi ga tin sun awon ma tin se dawo lowo
0: ti dawo lowo e ri kiyesi abajade nko le ba jaga ara gara ni ehe won ni olorun oforu o na la won omo tun ko idanwo wa yeki won ni awon obi tun wa soro pe e ma le wa ni leku le ka ma ba mimi ku mi tori pe ta ba gbegba ki gba fun ni won ku won won ni la won be ajo wa ye ki wa soro pe aha eyin parents eyin parents eyin parents we are walking
1: won wo ani ile eko kan wa ni ojo ona te ba nlo na
0: lasiko
1: ni onipe awon olukọ ni awon lati ku awon omo kuro ngba to da go mefa bo pe inu gbo ni bi o ke mo ko si jina sona clean ni pe ke mo wa ka awon omo lomo won se lati ko won lo school bo mi won ni ko ti etun wa sina
0: ya
1: won fe tan fa awon omo awon omo wa bere si ni
0: ipo ni ti da ki result won le da e da
1: se moto ni o tetede ni abi printer lo disappoint
0: won ye mi won le so mo pe nkan ta ba ti so won le ni pe
1: abi o se so njo mi
0: asiri idobo ni bi o boya ojo aje abojo osegun na bi owo ago bi meje o na la won ile eko kan na fe pari idanwo mo na be edu ona ki anwa kan bo
1: wa ye ki eti yin melo
0: is god o che edakun
1: o se bi mama
0: iwe mefa gan we ka toju bo le to ku tori bi oro fo pada ja sire mefa ni
1: ah wa ni jode be ibi ta won fi o ja si awon oni boko boko no suban awon mo ti wo ka wa e ko sin to to
0: la le lasiko again mo tun re again re
1: they are on top of the situation
0: so mo pe dan wo yen lo lowo bayi oni yi nko ago melo la awon mo tun pari
1: mo ma yara le ni they are on top of the situation print out it to
0: printer ni
1: no won ri paper ra lo jojo apiaru
0: mo se wa jawe aye education
1: o ti e le to ba e kan so fa mo ti sa e Iroyin te waju bi won se ko na la wa nka 32 FM 94.9 dati emo Laughter House re Premier You Mokola Ibadan Ori oke tin te Premier gogon la balẹ si
0: o na la wa wa loju we ke san iwe royin Vanguard obi to nta won odo bi won ti ko iroyin re won ni ibi gereje bayi na la bagba
1: yes
0: baba nsoro nipa yipada baba nsoro nipa change lo to ye keyin o mo sanaro iru change wo lo fe change ponobo ni abi change beba abi change oniri change dollar ni
1: abi change baba buari
0: abi de wo nbe
1: yes
0: amo obi ti wa soro fa won odo bi pe e bo le nbe e mo reti adeboye bi pa won ni won wa le waju pe wa ogba
1: eye ko lu baba mo
0: a
1: 34 Ezekwesi li gan na darapo so be pe no eje ataki babon papa
0: leni odun
1: se me you have your own car
0: cozi
1: yes iba baba ta san ren gba so ren gba ka den polongo kri samon lo ni edibo ni yeah
0: leni odun 84 84 amo se ba won odo ohun na bari se won oni wi kilode ti won fi ran mo baba bi na nu erun
1: ere
0: di oyin oke kini ntara ilu no so lori royin ohun omo orilede Nigeria ni gbogbo wa iwe royin Vanguard in logbe o
1: lowo bayi nigba ti mo wo iwe royin ti Daily Sun ojo we akoko gangan ni eko si o won ni iberu awon ajinigbe on gangan ni ipile si ogbon bayi nitori iberu bojo o ti bere si ni ba gbogbo awon ile eko latari eto abo eleyi to me legbejegbe logba to ni se pelu eto eko ANCOPS ni, NAMS ni, NUT ni ati awon yoku re. Ni wa bere si ni ro ijoba pe ijoba, ijoba, ijoba. Eti yin melo, se si fi n gboran ni. Won ni egbe gbese. E wa gbese ojutu. Egbe gbese toto ati eyi to ye won erun ba won o. Erun ba won o. Iberu bandit bayi. Ipile si ogbon ni o
0: ma beru
1: ka ma beru
0: e ma beru
1: ka ma foya egbegbese
0: ma egbegbese lori oro eto abo to me lorilede wa Nigeria to je ri pe o ti domi abo eni to pon o pon yonu eyan to ru oru jogbon won ni ajo so kan agbaye UN awon ti bere lowo orilede Nigeria ijoba pe ni pa pa pa awon diju kawon o to la Bomi gbono ti gbodo pa lenu to wo si gbodo pa ni sa keke won ni awon akeko to je won omo ipinle Oyo omo orilede Nigeria ti won so wipe won lo re ejigbe atawon omo ohun atawon oluko won ni manawa e lo re gba won pada ni kia kia oju iwe kerin iwe iroyin Vanguard ibe na ni won ko iroyin ohun si o bawa na se nbere re bi pe ka won ijoba ki won dakun ki won tun bo ba wa gbe igbesi ohun ni ko mo nko bo ka si gbo iroyin ayo
1: yes
0: laife laijina be na ni
1: oda ninu we iroyin ti daily trust ti taaro yi ise o na ni gbogbo oro nyo bere si ni so wi pe awon egbe oselo awon political parties won ni won mo si njoko na ni o lori oro oko awon oludije gangan ni ile ti o je ojulowo oludije ti yo dije dibo ni inu eto dibo ti o waye lodun to nbo sugbon o gbogbo awon egbe won si njoko won gbe yewo sira won ta ni mark score ju ta lo wonu ara won ni bi oro se nlo re oju iwe kini iwe royin daily trust aro yi ibe gangan ni oko se
0: oda komoda bi igba pe yan yan iwe royin kan lodi Eje mbo sagbo oselu ninu iwe iroyin Nigerian Tribune ipele osun gbogbo omo ipele osun nile loko leyin odi e ka ro
1: ipele omo luabi nu
0: beni won wu omo luabi nbe lagbo oselu
1: adupe
0: won tori pe awon agbebon won ni awon na ti wu omo luabi tin be lowo titi won nitori pe eni to je alaga fun egbe oselu a court party nipele osun won ni iru wu omo luabi tin be lowo won re won ti yin bon fun won amo olopa awon ti bere ise iwadi pe ki lo de ki la laga se ninu egbe oselu akodu ni pinle osun te fi wo sunsun ti babo mu baba lai je pe won jo abi ki lo de laarin ilu
1: why
0: ise iwadi ti bere
1: ah nilo ayin bon lura wa
0: o eja awon ah ah owo ofere ah ah guru bo
1: okay
0: kabo
1: we are on top of
0: the nation ni not of the situation we are on top of the nation oh ka english ni lele to fran ni oju e
1: ah mo nke ni
0: ah
1: I greet you
0: our supply english
1: en ti o ba jeun kanu
0: rara eni ti o lo si school o le ka nta wa nka
1: ah no en ti wa jeun kanu da gbo oselu oju iwe kejo iwe iroyin daily trust ile ise are soro o wona daily trust sia kini o si wi woni gbogbo ilana awon framework constitutional
0: ah o tin lo
1: gbogbo bi yo te wonu iwe ofin ti e bara won dogba e lo fokan bale woni olopa apinle
0: gidi
1: woni gbogbo ilana ti won e mo sise ti e bo fin mu lai pe lai jina
0: gidi
1: a fi ti tate mo ka ti on gbogbo be out soon. Some
0: Alaga ajoba abile kan pinle Ekiti igba keji won ni o igba keji alaga ajoba abile
1: okay
0: won ni ile ejo ti so pe won lo re fi an pamo tori pe igba keji alaga fun ra won ni ejira won gbe won so pe won ti ja won gbe o won ti ja won gbe o
1: e ba nko wo jo o
0: e ba nko wo
1: e ba nko wo jo o igba keje alaga ijoba abile salary oto ni
0: e so pe
1: abi salary pe de
0: fa won
1: ah han so ni ah o pe de
0: mo re ni ba jale
1: ah se
0: awi
1: odidi ah ah ah o tu
0: o ho kini
1: o tu
0: njo abile pa o ho bere
1: o tu
0: ni kini oyi
1: anyway
0: ah
1: on lo gbo lide ni nkan kan lo ma sele
0: ah what is oloselu ni o tin so
1: nkan kan lo ma happen won ma so fun le ejo na
0: edu ona
1: won je bi pelu alaye
0: peter
1: yes
0: a je wi pe ko si ani ani won ti so di okowo
1: business
0: business
1: business
0: abemi ni o kidnap eni
1: o ba kidnap ah ele ele o jina I serve a living God. I serve a living. Oh, lady, one naira gba o.
0: O bebe ni o.
1: Eh, ewo, ile omo ni.
0: Ko si ko da ni ejeun.
1: 94.9.
0: Zero akadi ti wa o ti wa frequency.
1: Gbogbo awon ti esi gbe sodo. Eh, lori Olorun anbe yin ni a ro yin. Eyan mo ni gbogbo wa. Eyan bi yin ni wa. E ki aroju oja pada de kini ohun eyin te ti fe mo so di business owo agbofunro mo mo wi pe they are on top of the situation
0: gbogbo awon to wa laamo adeda otu won le awon mo le bi e ja fokan so do lo ka si ma tun gbadura ijoba
1: to ke si
0: ijoba e dakun o ijoba o
1: ibeyin na re
0: ijoba iye se ijoba o ijoba o eh awon mo yin pe o
1: won pe o
0: won pe o won ti pe o won ti pe o e ja lo soju oja
1: an
0: pada bo
1: Kosi.
2: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L E R R I E celery
2: ah but I mean espelli espelli no di celery oya lokun igbiyanju espelli turmeric
4: T U R N E R I C turmeric
2: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

0: alalubarika beyan ba wa ni badan ni bikibi to ba wa ti o ba ti gbo radio 32 fm ko ti gbo radio emi basiru sola oloye ajere ni mo so be
1: alubata rese jabata onilu dudun fitunun gbogbi apodunun be alu sekere onagere kori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunun baraye
2: 32 fm 94.9
3: laughter house
2: ori oke tete premier
3: nokola ibadan

0: نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين. أدوبا فون أولون أطرو إكياتي جفون النبي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أني تي أولون وبانا كل با جيك فون ببعي آلي ناني يتوني يتوا الصلاة وعوا يتي يومندسي يتي يبعيني ببعجو جمع جمع تي أولون فاوا بفضيلة الشيخ سليمان محمد الأول أمبيايا حفظهم الله تعالى ورعاهم كلون جكاري مقالو ردادا ايتي ومام شي داني لكو فنوا تاسي لانفاني لاتي بيري وا بإذن الله تعالى اوان فاوا تنتي وانيكا لي ني آروي بلو غطولون تي آلانفاني لاتي بيري ونيرانا وان بيري وا ايتي ابافي بيري واقوا جولو تاباو واسكوتاواي اري يكبي اوان لالا جي onkaluku tin dari de so o sese ka ni awon bere kan abikeji eyi ti o ba ruwa loju abi awon isesi eyi to jo ni loju te leri ti awon mi le ma se alanfani bayi lati bere awon ibere yi lowo awon afawa kolon ba Allah subhanahu wa ta'ala ko je ki ari won pe lori daada ni awon ibi ti a pe wa si ta ba ni bere ale ko asori awon ero won yi 0809 700 0949 0809 700 0949 Naam.
2: Wa alaykum
1: assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Jazakumullahu khairan.
1: Wa antum jazakumullahu. Allahumma amin.
2: Alhamdulillah ni ngandi na tinjamu.
1: Naam.
2: Ni tinjamu na mushiki dadan ni.
1: Allahumma amin.
2: Wa alaykum assalam.
1: Jazakumullahu khairan. 0906 Naam. Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
3: Sheikh.
1: Esun kuro nbi ero lejo yin tabi ke pa. Naam. Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Kuro ruko yin bale tin pe wa.
4: Ebe mi ni Abdul Abdul.
1: Naam. Kini bere yin?
4: Mo ní bí lórí pé tí ìyàbá tí ọba jẹ irun ìṣá bí ẹjẹ irun mágíríbí wá jẹ irun ìṣá lọwọ ṣé ìyẹn lè bá kí irun mágíríbí ìṣá yẹ ní ọkí ní mágíríbí ní àwa jókòó àtàrí ẹjẹba wa sálámà ní àbá wa dé orí ẹlẹgbẹta ní àwa jókòó àtàrí sálámà ẹjẹba rẹ.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatulah.
3: Ẹyí faliyaun.
1: Barakallahu fikum. Kí lorúkọ yín bẹ̀rẹ̀ tí ń pè wá?
3: Habib ní láti ọ̀dọ̀.
1: Láti?
3: Lọ́dọ̀bí kiri.
1: Kí ni bẹ̀rẹ̀ yín?
3: Mo wọ́n fẹ́ kí yín ní fún
1: ẹ̀sìn. Bẹ́ẹ̀rọ kọlọ́ fíkù. Naam.
5: Come and get a loan from Naira. Approve a 5 minutes. Low interest. I'm not sending you the same
1: thing. 0809 700-00949 Abi 0906-200-00949 Ati damwe ni jejo Babakana 0705-500-00949 Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Kílọ̀
1: rúkọ yìí bọ̀lẹ̀ tí ń pè wá.
6: Tọ́ba lọ pé kọ́lé òkè lọ sí Jímọ̀ tá ń dáná tẹ́lá àwọn ọwọ́ fẹ́ wọ Jímọ̀ tó tọ́ sí náà.
1: Ẹ ṣe kílọ̀ rúkọ yìí máa.
6: Mo ń gbèmọ̀ tí wọ́n náà láti àkọsẹ́.
1: Wọ́n ní àwọn tán darí ají tán sọ pé tí wọ́n ní àwọn fẹ́ wọ Jímọ̀ pe se nkan ise o lo pele sin olorun ba na
7: alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah fa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
7: ki alaji o ti ajide ki won ni awon fe wo jumu'ah ko sinun la na nabi awon kan ninu awon afa awon ni won wo ke lati fi je unje fun awon nigba asiko iponju kolonjo jare ko maji koju opin eniko kan wa
1: amin
7: wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti en ba si lohun fe toju ona kan to je pe ohun o nisimi nbe to ohun o si ruju re olohun afi koju oju ona ti anu si kini o
1: toto
7: anabi si aji o o si kan so abale yin ibun ade ohun se be o barakallahu fikum
1: jazakumullahu khairan akramakumullah ni abe bere yen sa na wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
8: o ko mini abdul wasa bin ali glass yo ninde
1: taib kini bere yin
8: o se pe ti yan ba je irun magrib to ba wan ti style o se yan le da o ti ndangi we
1: won ti da won ni
8: da magrib leyin isa
1: won ti ba wa da won yin ba e gbe to yin ni jejo abi What's it down when you go?
9: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum assalam wa
9: rahmatullah.
1: Eh eh radio yin e pata bi ke yin sile. Ka ni gbadun yin dada. Now. An gbo yin. Hello. To. Hello.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh.
10: Akwai baba wa akwai to
1: Naam Allah ba kin jazakum la khair
10: Ibere se mi ni pe
1: Ina kun kilo ruko yin sa ibele tin pe wa
10: Adewale Yusuf lati Ayogun
1: Tayib
10: Naam Eh yamba nkin lowo Dagba to fe na ru Wa so sey ni ogangan bi to do si kalala sun ti o tu ese batakan
1: mm
10: sirun ye baje ni abi papa en to je ara ilera o fe dide wa so seyin ori orun sirun baje ni abi ko baje
7: irun o baje ko lan wahida
1: irun o baje o jazakum la khairan ani abe bere teni yen bere lekan kranko na
11: Ekaro.
1: Ekaro.
11: Ben gbọ́.
1: An gbọ́ yin dada. Kero ruko yin ibole tin pe wa.
11: Ruko ti o pa ye mi lati di kan.
1: Tayib.
11: Pe meji.
1: To.
11: Bere ti mo fe pe ni pe mo fe se nini ni sin bayi. Mo wa pe awon afa. Se gbede ni pe ka awon afa ma tu awo waju. Se gbede se na bi so pe gbede ni pe e gbodo gba wo waju ka ma fo wo pe tori o ti wa di gbogbo pe ka pe awon afa awon eyan ma san waju won pe awon o le joko
1: nja
11: won de di pe owo ti kura ni tan tun gba won tun ko lo o
1: ah
11: won tun ko lo
1: ba si o kura ni ni pe
11: iwo e tomo na ti je ai pe tu ti ko pe le lori pe afa ti ba tun se be ka ma pe won mo o
1: jazakum la khair
7: hello ba yorsi baba layi annabi sallallahu alaihi wasallam je ba bi mo wa ma gbe wali annabi ni o se olohun sadua fun yo bere pe se ti so loko ti won ti so loko an bi o ni o ko wo to ba da an bi o ban sadua si be to ku de ka to an bi o ban tun se won si le so pe ah yo ko to baba ni fun o ni a di amule yoruba o la fi create se siyen ti pe ti pe kolon ba jo jade kodan ko sanu wa sugbon lowo ta wa yi a eni to fe sala ifa na ko na ojo ko ma je ala han lile tori gbogbo n to ba ti ba oro a di amulo muskila ti de ki nkan mo daru loda lati reform nkan ororun so ko sinu esin rara o bakan na kin si fi kun ninu islam iwe ma fowo sadua o ka mo wo lo ele bayi ororun te ba fe sanu afa laye ona oto nti o si peyin atafa po na ni pe ke tara won lekun nisun mo lohun imam kini dajo nkan bayi allah akbar ah le de damlo dara bayi order ma send 50000 asin ti atenka te fi sara ifa bayi in to ba kan be e fira sugbo mo joju ti a 40000 lo eyin le 10000 yoku o ye kele o pe afa atara lu po lona to gbada so osun kan wa to se le nle olomo ko to je pe mu aba tudu nbe na a tu ma farijan nle ra wa ki ko sinu islam wa yi o ko ron jojo ron ko sanu wa o ko sinu islam wa o yo nbe ra bere pe han baba jan ti wa se nko in tan baba se njon oporopo nkan awon creative fura won bi asiko se ri ke se pin already lori re won re lori re sugbon nurse ni nbe npo ka mi wa bi njo na pe bo la se se bayi sugbon ngba to ba dada ti carry fun ata ti ri na ri eri ta ti mo pe ah besin koi dan so fuwa kullu ma udifa ila hukmin shar'iyyin la budda min dalil yusahihu ti ma ti fi gagati cbs ogbodo leri kan ti o firin le fun a pe esin ni toro lo lesin ko si ni fi ale pelu calorie erun to ba wa pelu re obedo ni fi wale o yojo yo ba ni yo awon mima o yo da ko yojo embassy ja fa to to e ri pe ni ba ni di nkan bayi te bi ba fe sun de began furo ba dada ni oba wa ona to je wi pe yo fi pa ibi yen re fun tori afa to to akomo nke oni ma je ke si ari ni je nam
1: jazakumullahu khairan pe kan to ti wale nam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
12: min hawali o fi la fi ka ya no kun bi bayi
1: Amen. We pay I meet ya man she nigbati mo mo ba se wala do ri bi pe wa ni e ma se alaye re pada pe un la ni ka won ran ile
7: o na ni oro to ni di ka ko ri die wa sugbon samri ni wi pe adisi wa nipa pe ti ami imamu ati ami mamu to ba papo mo ta won ti ami awon ti an kirun pelu mamu ba papo mo ta malaika wo fori ese jin awon lukirun yen se imamu o wa dake fun wa to je pe nigba ti o ba ti se wa do lin sa wa da ke fun mamu ta mu ti ko se kiro ko re apa kan fa so be bi pe imam o nigba to ba to se ami la wono ba si ami papo sugbon en temi fi nsin lo nkan oro keji ni wi pe ki lo fa ami gangan ti imam nse en to fa ami ti imam nse oni fatia to katan to ti aka fatia tan se lasa mi ni abatu mo dori ami re ko lo bi ami ti a fatia to ka lo bi kini o ami ti a ti mo ba ti n pari fatia tan ni ro yin re o se ami
1: jazakumullah khairan
7: namu siti
12: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
12: yes sir ni mo n se ni kan ni
1: ki lo ruko yin bele tin pe wa
12: afa mi ni o se n pa ni lati du re
1: tayib kini bere yin te fe bere
12: Okay,
1: imam ni ti salama. Abi kini ibere yin o yi dada. Naam.
7: Eje ba mo clearly. In cha fe bere re. Awon kan be. Imam wa salama meji to sala ko assalamu alaikum wa rahmatullah anu wa sale baloban assalamu alaikum wo tu baloban pelu e won o ni jo samejeji tan je ma ri na won mimo ti an so be sugbe n temi fi nsin lohun to si je pe eri ta ka to ba ke in lo fese mu le pipo oni ki imam o se kini o ko pari salama mejeji ka no to mu salama mejeji wa wa
1: ayakumullah jazakumullah khair en ka birin bi bayi pe she that danny ka bima ka wa so pe agboro pe afa we say that danny
7: eh esun ara won nkan ti so di aje amu fun awon afa nle yoruba oniyan ti o si sinu kini o ko sinu esin ti an ba bima in ta na bi so ni pe ko pa eran sunna o mo ko so me lo ko to da ibi ko so lo ko to da o bukata ko bi afa lere ti o ba jo mimo to ba jo mimo ko sa buru nbe na ko si pe awon eyan wa je to ba pe agbara rogbe ko pa awon eyan wa je o eran ti ara pa nu le won na lo ti ka won won je la ni won ata won ara dugbo won ti se sunna omo niyan sugbon ka wa e ri pe ngba to ti pa won odo de pe won si wa si won ba won to program yen lo di ki sunna omo ma di osan irole an ka tun ni ah awo gboro eleyi ri o idaji ni a ma se sunna omo o kosi kankan ko kosi an pe afam bi suno ma pe ta ba ti pa afa o a se suno ma o kosi nurse laamu so program ti address ifunra wa awa la nse leyun funra wa kolon jo kan ko dakun ko sanu wa o
13: ko sanu wa o ko sanu wa o wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa
14: rahmatullahi
7: je topic ki wanjo mejo pelu ogu olohun ta salaye pe kini ojuse muslimi to ba ti ajode nje nkankan nbe ti o le se to ba ta jode ti o si lani apo nfin sumo olohun ni sanna bi se bi idnillahi taala oni oje topic ki wanjo mejo bi idnillahi waje ko
13: so efiti leko insha allah taala to ba di jo mejo awon afowo mo ba ni yanana re sa le se bi idnillahi agbo agbara olohun naam
14: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Na, jazakum Allah khairan. Allah ban sen lesson dada.
13: Allah
14: ban sen lesson dada. Ti lo ban to joko boni business.
13: Amen.
14: Ijo ibere ti mo fe be.
13: Ki lo roko ibere ti wa.
14: Na, mo ide lo roko mi.
13: Na.
14: So mo pe lati yo ona ido.
13: Ayi.
14: Ejo, ibere ti mo fe be lo start ni pe ni ojo it. So ni agbegbe kan. Ena liya ti mama man pato fi man na ogbe soke yen to wa sele pe ikan nu awon jama lo ni so mama ro ra ena liya so a biri ni pe se inu eni je jama pe agbonyele ti mama fi pa so se aniyan yen se eni yen ni o ni agbo yen ni abi kini nti sere aso lori abala ni yen so mo fe keba ni
7: Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala rasul abad eran ti imam ma pa ni idi hadi yu annabi ni eran annabi la nabi ma mu wa si idi tori kisi ni tori pe oloju anu ni ibe ni o ti afa won alaini ibe ni o ta bu nta no se nle to ba wa je pe imam to fe kirun fun wa ko ni eran ti o pa fun idi e ri wi pe nkan ti sawa musliminu en to si ana ni pe ko si sokan tori wipe iru eran bayen ko ye ko jorun maamu ni o wa mo eran gbogbo wa ni kara fun mamu ko si wa ba ni pa baun ko fi sase fun sugbon gbagbo e ti fojupo bo si fojupo yi enikan wa feran kale en to feran kale imamu e gbodo di ogboye wi pe o fe fi bani o fi jiro shampoo to je podo yin lati gbodo ri ni yidi shampoo ye o ni eran te ba du o lo leran re o eni ko mo gbere leran o ba mo so pe n o peran o sugbon ka peran nbi ba peran nbi ti mo ba fenu so fun pe ati kirun to ka ko lo ma peran re o ko sa buru na nbe sugbon to da ju na ni ko ah ba mo mo peran ta mo peran ati peran o alhamdulillah kesin wo le ba fi ko kan wo le ba bale pelu ba se nse o na ni ntofa to nto mo wa ni imam o yonda fun yin o imam ni kan na ko to da ni awon ni kan na nbe na ti won tun ro kiri kaban na ani ani eran yi e se nkan mi ju pe o so olodun fe fi safihan fawo eyan pe bolodun se ni ki n to loni fun yin ke ma wa follow mi lori re o leleyi o ti o ba ti ka todo ma mu eni o leran tolorun si phone na lagbara kopo yin yo da re ti o tu dawo huo mi ile ko na igbe yidi na ma re o ti bere si ma pora mele pe daddy gile wala gari gile se yo so eru eleyun egbere ran fe leran esi won ba ni fun ma mu na je ni bi eran barakallahu fina wa fikum wa jazakumullahu khairan
13: naam jazakumullahu khairan una ni ati gbo yen sugbon a se lanfani ka gba bi pe meji si ko to di pe 09 hello wa alaikum assalam wa rahmatullah
15: usona la di gege
13: tayib kini bere yin
15: le ni gini last week attack ni won bi kan won mi biji ya ko so attack si awa bu mende patala sanwa bu mende awa ni anabi jo ko ati ta ba ko si patala no dia ja ko na ba ji kanu e kan lo tun wa lati ja tan pa ku bi bi ki de en ka ji si na ge ka ji ka ta ja tan bu mende ki a ya an to no e lu to ni ni ji ba wa
13: alaikum assalam woni awon ri nkan kan ti en kan se wi pe o ge kan na otun re lati anpako atanpako titi de kekere un o ge totun be o be na lo ge to si be o wa sadua si o wa bo mele won lo wa so wi pe anabi lo so be wi pe ti ona ba fe di moyin
7: ah lonjo lonjo lonjo
13: nge ti ona ba fe di moyin wi pe teyan ba ti se baun ona ona
7: ah o to fa na mi yan wa ge ma mo po o bi yo ba wi o na na anabi na ni ko sibi anabi ti so be o wallahi alladhi la ilaha illa hu ko sibi anabi ti so be salawatu rabbi wa salamu alayhi anabi o wi be o in ton se olon ka so fun ani wi pe ka jo ka dakun ka mo ka mojuto awon awon sunna to je fitro awon adama anabi fi wa kota fun wa no hadith anabi malik wi pe a gboro ma je ki awon e kana wa irun abi awa irun abe wa ko mo kun koja 40 days ta fi ma mu ko nbe ta ba mu ko nbe ko ntakalu ko se ti e lojo sibi tori pe okan won bale nitori wi pe ti esu ba fe fi aburu seyan tolo n ba fe ko ri be en ti ma nyaju oni to ba ri munu asaru eyan bi kana bi ogun bi yan nkan kan bubawo baun lohun ka lohun ma fi ma nbo mele njo sugbon nkan ti ron raye si ko no closet is flush e danu so ko si muskila kan so ko wa je wi pe bi babu ka teda abori re re ibi ti o so mo oni oro ko mu ikan ko sa duwa si to ba si mu pe awon mo bi ta bi ti so ntian mo le gbe wa won fi han wa wo eyan ke uta ni yin ri ti atan o
14: assalamu alaikum
13: wa alaikum assalam wa rahmatullah
14: ah jazakumullah khairan ah ejo ibe ti mo fe bi ni pe ni kiri imam ba wa ni ori minbari ni ojo juma so olorun wa yonda fun pe awon eyan ti wo jo n kirun masala si ba se ri yoruba na lari hausa leyin gba to se kutuba ti laruba tan o fi ti yoruba na salaye ya se o tun le fi de mi to ba tun ri pe awon je mo be ba bi hausa so tun le mo tun fi salaye lori minbari abi e je mi lo kan lo e ken fi salaye kutuba te yan ba gbo yi assalamu alaikum
7: je ba ko si life mbi ki o fi de mi ko tun fi salaye fun won ibale de meji ibale de meta ko sa mo ti je ki gbogbo re ko ti ko mo wa borin sawun eyan ko fi ari pe osubo mo lo wakati meta wakati merin so papa ko gun fe se tori pe ki won gbo osubo yi o na ni maqsad min maqasidi al-jum'ah naam
13: jazakumullahu khairan biyin la itala gege bi a se so fun wa wi pe eto yi oni bukata si en ti o so ni gbowo kan si gege bi a se mo wi pe tokotaya ti tolohun ti o mo ba wa kiesi won ti o ni fi won le ngba kokan ti o ba ni gbadu awon si siwaju si bi idni la itala ko lon ko jo ko ba ni se be fun won awon tun ti san owo kota mi eyi ti a n so fun wa wi pe yo pari boya loni be aje next week Friday o ni quarter ta wa nu e yo pari quarter mi ta wa tun bere ni bi ijo medogun won tun ti san le bayi so ton tun mo se pe a se ni bukata si enikan ti o le complete quarter yen abi olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ko mo se san yen kokan wa ni esan lori na egbo elo gangan ni so wa fe so ni ore fe mi but insha Allah ta'ala gege bi a se so fun wa nbe awon number a le pe wa si number yi fun anfani to ba je pe boya o fe se ikun lowo kan abi keji lori interview yen so eto yi o se ni bukata si onigbowo kan si 0805 3556 1131 awon bi ti a le pe si niyan lati fi bere won o le salaye fun wa elo ni o je ati bawo la se san 0805 3556 1131 so e je ki a pe number yen olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala yo gba ni josin yo si san ni kokan wa ni esan olore ibi na ni a tun ti danu duro fun ti ose yi to ba di ojo mejo bi inna lillahi ta'ala a tun ma pade awon afawa fadilatu sheikh sulaiman muhammad al-awwal amubiya hafidhahum Allah ta'ala wa rahum kolon ko je kare awon fa wa pelori dada insha Allah ta'ala ko to di ojo mejo an kira wa pe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

ojumo o e carol ni gbogbo ibi ti a tin gbo mi lowuro yi obe lawo titi de pelu chef mamzi lori kan ni 32 fm 94.9 e ma wo pe ki lo nsele abi e ma pe wo lan ti wa mu wa fun wa leni e wo eni suru tori pe leni yi oro po gan ta fe se kini ta fe so ni abala kini obe lawo gbogbo ala mo wi pe abala meta ni ani lori eto obe lawo pelu chef mamzi ikini ni ibi ta ti man kira wa yin ta ti man jiroro pe lora wa nipa awon kan ti mo pe o ma se wa lori ti ma se wa ni anfani sabari abala keji ni abala ti a ti man wonu yara dana wa lo ta ti ma lo nko onje ta mu wa fun wa ni ori eto abala keta ohun ni abala ti a ti man se oju opo sile fun awon lolufe obe lawo pelu chef mamzi lati dasi eto ni ojo titoni ni bayi mo ni salafia ni mo bayin e tu ku ojo meta e ma wo pe be na ni ba se ma nso ni e to ba ti pe ojo meta bayi ta ti ri ara wa o ya ni boye ba mi pe awon ara yi ka yin ara adugbo yin to wa ni lotun losin ta bi bi sele ti e wa lowuro yi pe kini pe obe lawo tuti de lowuro kan wa se kini kan wa gbo eto wa se wa tu fe gbo o awon kokan wa ti mo tu mo wa fun wa lowuro to ma se wa lanfani pupo iyen nipa ba se nje onrin tabi ba se mu ni ati wipe won tun layo lati so fun yin pe obe lawo pe odun meji ni ose ta mu yi amo ki se ni tori e ni a se le ka mu eni iyen ni wipe to ba ma fi di ose to nbo lase iledumare a ma ni idanwo ranpe kan tawon eniyan ma se kini to ma da se to mi ni so fun boye ma je nkan tabi e ni je bu tabi e mu ebun abi e ni mu iyen kan se ti wa ri mo tun layo lati so fun yin wipe lala yi ni dede ago meji owuro ninu oja oje ni out ma se ti a pe ni keep ibadan clean wa be se ti mo wa pe ta ba wa gbe kan bayi a n lo se kini a n lo tun se niyan inu oja oje la n lo ni ola bayi ewo awa ni kankan o pelu atileyin eledumare pelu ile ise 32 fm wa ni an wonu oja oje lo commissioner for environment no ma tele wa lola gbogbo awon osise ile 32 fm na e ma ri won ni be ki la n bo wa se a n bo wa tun aye ka se gbogbo awon te pa feran ka ma da le si gota ka ma da idoti si titi e je ka dekun ati ma se be se tu wa ni ola yen te ba ngbe ni agbegbe oje tabi ayika yen e darapo mo wa kajo se kini kajo tun inu oja ohun se ni arola e pade wa ni ago meje owuro ninu oja oje yen lati se kini lati tun be se iyen tu iko leni ibayi mu ni nkan ti mo mu wa fun wa kini ti e to menu le rara mo fe so awon nkan kan fun wa pe mo ma tenu mo pe ka jeun lasiko ka momi lasiko amo awon kokan wa ti mo tourist mo pe ah o ma se gbogbo alanfani ohun ni awon kan ti ko ye ka ma se

panu be ni mo so be looto amo taba tu ti e ti wa nje un yen kini awon kan ti o ye ka ma se e ba mi mu ni ekini bayi yen ni pe taba tin je un e je ka ri daju pe a soro ni bi ta tin je un opolopo wa ngba mi ibi ta tin je un yen na lati mama ni ehe o ti eran ti kini kan atu tin soro ni bi ti a tin je kini ni bi ta tin je un teyan ba soro en to njata tabi to nje onje lenu to tun soro ni bi to ti nje on eyi o da tori ko si nkan ti o le sele ni arin yen lase eledumare ba se nje ba se mu ko ni gbodi ni ara eni kankan wa eni yen ikini se tu wa ri keji ta ba nje on lowo ewo e ma je kan ma gbo ni le keji pa nje aha anje on ni bi bayi en to wa legbe wa ngbo pa nje on lai je pe an gbe yin legungun an je won gbon lekeji won gbon leketa e je ka dekun ati ma se beyen to ba so to ba pe ah o te ti mimi lara o ti ma nje on ba ma npa ro ni rara o e ma se beyen ta ba ti njon ka ara ma se kini ka gbe enu yen wa sile ka pa enu wa de ka de se kini ka ara gbe onje yen si ori eyin wa ka ara ma je beyen lai je ko fa ariwo kokon iyen ekeji se ti ware tu je bi eketa ta ba se jeun ton ba elomiyan ah se worun ku mi jare mo nlosun ah rara o pe ba se je to jeun ton ba yi e ma lo feyin lele e ma lo dubule e ma lo sun papa julo ata to ma jeun lale nigba ti le ba ti su te ba se jeun ba yi leyin te jeun ton e simi die e joko daada ke simi fun gba die kan ke to lo si ori ibusun yin iyen kan emi to tu jo bi ohun na ni pe ta ba tun jeun awon kan a lo su won ah bo se mo mi lara niyan awon kan ni eh mo le degbe jeun mo le kako jeun rara o seri awon ton wo mi loju oko wa ni Facebook bayi bi mo se joko yi be ni onje yin wa ni waju yin eyin fun ra yin na joko seyin e bayi abi si waju e bayi ejo n wo ara yin eje ko onje yin wa ni waju yin e ma kako jeun e ma bere jeun e joko daada to loyin mo npe ni sit straight ke de se kini ke je nkan ti e fe je iyen kan awon ta tun ma jeun pelu owo kan ta ma n fi owo kan te ero ibanisoro wa ah ejo eje ka dekun ati ma se be ki lo le fa tori pe a ni moju to onje ta nje lowo lowo yen eyi ero ibanisoro to wa lowo wa ohun la ma tejumo iyen kan a le ri doti kan to wa ni egbe onje wa tabi ninu onje ta gbe jade gan papa se pin bi ta tin te ero ibanisoro a ri ati gbe si enu ninu onje wa tori na monika ye se ti mo daruko yin sin iyen ni ka ma te ero ibanisoro wa iyen kan se tun ri mi se ra bota finjo elemi ani ah ko ma ti pe wakati kan ti mo fa boy jeun e je kin sare ilu rara o te ba ti fa bo jeun e ba mi fo te ba tu fe lo e mu nbe awa ta tu ma nso pe ah iro ko si kan ti mi o le se ti ma nje on lowo e dekun ati ma se awon kan ti mo ti koko ka si waju yi se tu wa ri mi e gbo nje sinu enu bayi e ti gbe mi e ti nrojo pelu e eto loyinbo so pe don't eat with your mouth full elomi fi onje se kekini o fo onje se kekeji o tun fi onje sori awon gbugbu e wa kun enu e o tun o tun soro e wo onje o le wo bi to dara nigba ta ba je ko je nigba ta ba jeun nigba to ye ka je ta le se bo se ka se nigba ta nje amo nigba to nje kun gbogbo enu wa ta tun soro onje yi le gba bo mi lo mo tun pe mo gbadura nsin yo pe onje oni gbodi lara wa o e ta mu na ta nje enu gbogbo oni se kini a ma ba wa lara mu te ba tun ti wa fe jeun awon kan emi o kin jeun be yen mo kan ma ngbe mi ni lai samala amala gan gba mi e gbodo se kini e gbe yin le amo elomi fe je resi o fe je wa o fe je su o kan lo mi ni e ba mi ko awon mo kekeke na pe ton ba fe jeun won ki dede kan mo nje senu kan gbe mi rara kon se kini kokko fi eyin je na yen to loyinbo npe ni chewing kan je ki won to gbe mi ko le se kini ko le wo ebi to ye ko wo ninu ago ara wa ko le tu tete digest to loyinbo npe ni digestion ben easy digestion amon gba ti a ba fe yin ge ta ba fe yin je dada ninu enu wa ka to je ko wo inu ngba to ba denu elomi awa ni ah mo se jeun tan bayi inu yen se mi ba kan lase eledumare gbogbo nje ta ba nje ko ni gbodi lara wa e wo je kin danu duro lori iyen jare kin sare se kini ka wonu iyara adana wa lo nitori akoko wa ni oro yi e ma wo ko nje wo ni mo mu wa fun wa bi eni suru onje te tun ma gbadun ni onje te ma se kini te ma feran gan mo mu wa fun wa looro ki wa ni onje na akara ni mo mu wa fun wa looro ki tu wa shakara to je pe akara na jara ke ngbe akara akara ke ngbe awon to mu akara ke ngbe ton ti je mo ke bi ki bi tan ba wa looro yin se mo pe ehe o ti gbede onje wa na niyan ke ngbe akara ta ba fe se ki la ma fi se ki la won kan ta nilo lati fi se e ma gbagbe pe gbogbo onje ti mo ma mu wa fun wa onje ti o nira lati se onje to rorun lati se onje ti o tu se kini ti o tu won ti o garaju ara lo ni leni iba ta ba fe din akara ke ngbe
bawo ni asenje kila nilo anilo ewa beni anilo epo kupa anilo iyo anilo atarodo ati alubosa beni kojube yen lo tabade ri nkan mi te fe fi si fun ara yin e le so pe yin

0: be fi si funra yin be yen bawo la se wan se seri e wa wa boya ka tamisi tabi ka ma ti e fomi si rara ohun ni ati se kengbe ati din kengbe akara iyen ni wi pe ta ba fe lo e wa wa omi yen oni po rara leyin te ti bo e wa yin te ti bo ton kan ma nso wi pe a chef mamzi ko ye ka ma bo epo e wa e wo fi yen sile mo ma nso fun wa ni gugu pe emi ki se dokita olonje lemi olobe lemi ni mo se ma nso fun wa pe gugu onje ti mo ba ti mu wa fun wa eto ma se wa lanfani ni awon kan ti ni awon ti se e wa awon ti din akara won ri lai bo epo e wa won e wo mi mu yen wa laaro yi eti mo mu wa fun wa laaro yi ni pe ka bo e wa wa be ni leyin ta bo e wa wa yen ton e ba mi shalu bosasi se ti wari rodo na e ba mi sasi ngba ta ba lo lo ni ero wa be yen iwon ba ni omi yen yen ton ba fomi si gan won le ta mi si ni won ba ko le jade lati enu ero na ni ki se kengbe akara ki se akara ta ma din ti a se ma ma fi omi po te ma ri to ma san ton fi se akara tabi moin moin be yen se rohun iwon ba ni omi yen leyin ta ti lo ton be yen nisin yi ele ti wa ba mi shalu bosa be ni gbugbo atama ni mi o fe ran alubosa emi o kin ja alubosa ah te ba mo se ta alubosa nse ninu onje ta nje ninu ara wa igan papa rodo na e ba mi shine na segbe kon ngba ta ba wa fe wa din kengbe akara wa yi se won ka ti lo be yen iwon ba iyo ni ke ba mi won si tori opolopo wa o ni measurement kankan won ni iwon kankan ton fi won iyo so nje won kan ma bulu ni why ngba ton je ba le ma fi jina ba iye ma pe ah kilo le a le je ma de pe iyo ti poju lare tori na iyo iwo ba e ba mi ra ta sinu ewa ta ti lo be yen sawari leyin ta ti se iye ba mi wa omo rogun yin be ni be ni fe ro amala e wa ba mi po ewa yen papo e fa mora e po daada be ni ko le se kini ko le se tele tori mo pe ni ko smooth be ni eyin gan ri pe smooth e gan o ki popo tori ko somi pupo ninu ewa yen iyen ti wa lo be yen e wa ba mi gbe epo wa yen kana epo pupa la fin de kengbe akara ki se ororo ehn to ba ti jororo e ti dikan e ti dakara ni e ki se kengbe akara le se nigba ti epo pupa yen ti se kini to ti wa gba bayi e wa ba mi ma da e wa yen sori e sawari ata rodo ati albosa ti monica shale kan yen to ba hun yin e won le lori to ba de hun yin na be se nbu yen na e se kini e ra ma bu legbegbe kankan ke to bu sinu epo pupa wa sheri eyin gan ati e ti ri bo se ma ma dide ninu epo pupa yen yan ara le e ma gborun akara kengbe nibi te joko si yen be na ni sheri leyin te ba ti fi sinu epo pupa yen bayi to ti gbona to ti dide wa e kan ba mi yi ti o ba ti yi funra re gan papo e ba mi yi si oju keji eyin gan ati ri pe awo ara e ma ti se kini a ti yi pada leyin to ti yi pada be yen iwon ba toku yen e ba mi se kini e ba mi fi sibi alase wa wa akara wa kuro ninu epo pupa akara wa ti se kini o ti de le niyan eyin ololufe obelawo loro ikile fin je akara kingbe abe ti e gbori ni abe kin je ni kile ma fin je ni titin 08097300949 tabi 09062300949 etule pe 07055300949 eko ojumo ta lo npe wa
1: yes wan si
0: e karo
1: obelawo
0: o nje lo re awo baba mi
1: oruko te rele obotade se yata sodo eke
0: number 1 ye ba mi dase to
1: ah seria kakengbe
0: mhm
1: se te wa ri ataoluwere yo da ataoluwere
0: ataoluwere ewo tu ataoluwere
1: ya ba lo lo oluwere o ja lo ra ya wa loje
0: o wa loje o da se ti e gbo pa nbo loje lola
1: be lo ti gbo mo ti gbo
0: o da o ya
1: se wa ri ta ba ri eko ta ba ri ori
0: ewo tu lori o boda se yi ewo lori
1: eko te ye ti to le ti wa tutu daada ori
0: ohun ni ori ori rere hmm o ti da o le yin ma fin je kengbe akara ti yin e se gan ni o e ma ba wa be to bo be yen obela o le n gbo lowo lowo lori kan ni 32 fm 94.9 e ko ju mo ta lo npe wa ni bulletin pe wa hello ah yen ti re ni yen 08097300949 09062300949 07055300949 e ko ju mo ta lo npe wa ni bulletin pe wa
2: Fabelawo.
0: Onje lo re awo ya mi.
2: Miss Crucial Ganata ye gun le
0: ye. Eye ba mi da seto.
2: Eko eto.
0: Yes ma.
2: Eko la wa ma fin mu.
0: Eko tutu yen abi eti.
2: Hello, eko pupo. Eko pupo.
0: Okay. Okay, eko pupo ton ti se, ton ti se. O da.
2: Eko pupo ni
0: ma fin. O le ma fin je kengbe akara ti yin, e se gan ni ma. E ma ba wa bi to bo beyin, e se. Bara se yin ni kila pe ori ori la won fin je kakara kengbe e ko jumo ta lo npe wa ni bulletin pe wa
2: e karo
0: yes ma kilo ruko yin ma
2: o be lawo
0: o nje lo re awo
2: ya elizabeth mi lato
0: o ya ya mi ba mi da seto
2: ah kengbe awa ma din owo le mi se ma fin lo
0: le ma fin lo e wa yin yen
2: blender ito yan ba fowo lo tun ma nfa
0: lori olo
2: o ma gbe dada a wa sad bossa ti rodo yen
0: kan shalu
2: be
0: ni kan shalu e wa yen
2: obi obi gbigbona to fine tabe ko tutu
0: tabi eko tutu iye li won ni ka ma ma pe ogi yen ni ogi mo won ni ti wa ba ti se ehe ayo da fun yin e se
2: eko
0: kipo e se goni yami yes ma ba be to bo obela o le ngbo lo lori koni 32 fm 94.9 pelu chef mamzi lo ro iba yo nje ti mo mu wa fun wa awon ke kenin kanaga akara kengbe la mu wa fun wa ni ori eto lo woro yi e ko ju mo ta lo npe wa ni bole tin pe wa hello
2: hello
0: e ka ro ma
2: awon
0: nje lo re awon ki lo ruko yin ma yes ma
2: ati wa yusufu la to mi yale
0: ni awon je
2: akato ya ni to da baba ti egbe dada yo ma nu ru lenu yin eko na ni eko tutu
0: eko le yin ma fin je
2: eko pipon ati eti
0: eyan se
2: ti yoda nu abo
0: buda
2: atake ti wi atajo sin ni were ma ta dada
0: o ni je were abi
2: o were atajo
0: sin e se gan ni antipati baba abi to bo beye e ko jumo ah e wo ah ni le gbe ipe kan mo a n pada bo fe sare de oju oja

0: 92 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Sola mo fe korin sola mo fe pede femi sola lo lorin tuntun sola lo lo ngara tawon boys njo tawon guest o fi para daddy e ba wajo
2: o gaju 32 fm lawaye e ma gbadun e 94.9 e ma mi se e je ka jo ma gbo
3: irawo kan yo mi lutiti irawo san to hun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 fm dosu o le tente oba laarin awon okan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 fm do su pa ran kaye

0: o si tun ye 0962 odometa 949 0962 odometa 949 09062 odometa 949 pelu 07055 odometa 949 07055 odometa 949 elo e karo. Hello. Hey, Oda. 07055 odometa 949. Ida tun le gbianju ni 08097 odometa 949 e karo.
1: Karo sir.
0: E ba ngbo won oke dada. E sun e karo. Mhm.
1: Karo sir la gba ni o.
0: A se ledua. Hello, I'm there. Hello. All right. 08097 odometa 949. 08097 odometa 949. 07055 odometa 949. Tara la wa number wole sori eto. E ja gbo ta loro jo nse bi ja laarin yin sira yin te si fe ka gbegbe se lori e. Our number that we are listening to today about this or do ye about this or do ye overlook one ija ogumi o te mimi o ti waila one bikan e japa ne male koto okpe koto tun de mi ta tu jokpa de le odun pa la wanta ajo loro po boba mante e japa te on le to ja odon la wafun tori laarin oko siyawo abajo nwa ojo kini ojo keje osu kosu a ti mo sin ti o mo dure ni a ti mo sin ti o mo dure ni ore atore na ba abajo bara wa rin da won aye kan a tu sin to ku die ka to si re ni ire abanu to bi je pe to yi ki se eto ti a gbo lagbogbo

0: lẹyin ti mo wa sakanu lo ori mi yen ni market ayese ko fun mi tele tele owo mi mo fi ya fin gbogbo fin meta yen emi na ni mo se business mi fun ra
1: but the first one yen eni pe e fi won ba te ya han ki kan wa fun yin lo ke fi pare
0: e eh se mo pe won ti na
1: oh okay
0: won ti mo so iye ton ma ra so nu owo mi na ni won so fun mi
1: okay
0: owo mi so so lẹyin yen won e pe market ma ko fun yan ya fin ibi giga ni mas bere fun
1: ele na ko fun yin ba
0: e ma chen so okay go
1: okay so now
0: okay go
1: ti ditan
0: eh because nigba yen emi o ti e mo pe bi ya ma ri bo se lo yan rara ti rara mi

0: nse eyin omo won oh my g awon be kon wa te ba sese se te ba lalejo e so fa leje pe ni nkokon le ni nitori e le gba amen ninu le yin le yan tin je ku sele oni dodo tori e ni le bu fa lejo se wa re awon obe to ma npe obe ran nse se ba ni alejo ta lejo gun ba so fun yin pe bi npa won ore mi kilo nse a kilo de bi o ti e ju bi o ti e ju amala kekere abi abi kon sare be we kora o da bi pa le kon le a kilo je kin sare be se ba ma nunu a lo be oh to ye pe e ma so pe erun o je kon be ko ye yin ebu amala bayi e fe fi run obe erun ni je ke ri amala ke fi ku obe to ba je la lasepo ni mention it awon orisirisi to ma wa nbe e ni mo nkan te npanu mo to ba je efo riro ah mo gbe fun won iru awon obe beyen obe oko mi ni not just obe o obe to npe obe ran nse ko je pe ah o si ni emi ni kin ma se be ko ye yin ni mo ba sa se no de mama so be twice in a week ba ton de so ton lale anu mo ni is all right let me think about it. No, you don't need to think about it kin fa won lesi mo ni mi ni fun yin lesi emi en te fe ko ba le nwa because e me po wa enu mi o da gbogbo yin de le ti ri mi lala seju aseju mi po e je kin kokko lo so fa won eyan mi na let me go and tell my people on air awon yen no ma cancel me I need marriage counselors ninu won I need domestic violence counselors ninu won I need whatever counselor ninu won ele ti mo gbe wa yin seyin ala won to je pe won gba phd inu e in ton ba wa se pe kin se ta ba wa dele lale ma wa so fun yin eyin ara ile oro re o won ni ninu ki ma sanwo ile abi ki ma sanwo awon mo wa school meteta including their provisions and their pocket money abi ki ma take ko je pe mi ni mama se housekeeping oya o se to se samo o compress gbogbo e anything pertaining to the house anything boya fe je won odun boya Christmas no boy nkan kan be yen won ni kin mu kan ninu meteta ko wa to di pe ma pa owo fun o wi pe teyin o ba seyin ka ko need ko fe giri ko fi owo bo abi seyin o ba so oko yawo se ko need ko pa lakara o ko to di pe mo bere si ni ya fun won to re no le ma pada wa ba wa da ejo tin ba bere si ni ko fun won ni mo se gbejo wa emi ti se oju opo sile ta lo wa loju de lohun pelu mi hello sorry hello mo ngbo yin esese bere sa oruko yin ati te tin ba mi soro mi o gbo yin dada o iya hello hello e ma binu mi o gbo yin dada e ni binu si mi ni mi gbo dada hello
1: hello baba
0: e ba mi soro soke sa
1: baba e ka san ma
0: e ka san sa
1: mo n gbadura kan lo ko pe san baba okun ni
0: ami
1: ko je pe se yin na o
0: ami
1: ri ni temi o asos bank
0: bẹẹni
1: ṣe ẹ gbọ ma
0: mo wa pẹlu yin mo n gbọ
1: kọlọ ko pèsè ilé fún kí n ṣẹta kí n kọ ọmọ mi àti ìyàwó mi sí
0: àmì àtẹmí náà
1: bẹẹni kejì kí n lè torí ìyàwó mi orúkọ bàbá tèmi kọ ìyàwó mi ni orúkọ ya ìyàwó mi kọ náà ń jẹ
0: ṣé yẹn àwọn ọmọ
1: bẹẹni orúkọ mi náà ń jẹ orúkọ bàbá tèmi náà ń jẹ
0: alright
1: so mo láti sanwó ilé àwọn ọmọ mi ni
0: ok ìkẹta wa kọ
1: ìṣẹ́ then lórí jíjẹ lórí mímu ọ̀ láti pèsè fáwọn ọmọ ẹniwèé láti pèsè fáwọn ọmọ tó ò bí nà.
0: ẹ wá ní kí n mú nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta.
1: ẹ wo ibi láti rìn ilẹ̀ máa ṣe ń bẹ̀ ẹ gbàgbé ọkọ̀ mi lọ́kọ̀ ìyàwó ni mo ti ọlọ́run ti rànmí lọ́ọ́ ti rànmí lọ́ọ́ láti jẹ́ kíkì lè ṣe tó yẹ kí n ṣe fún
0: ẹ. tí kankan ò bá wá wù mí ńkọ́.
1: màmá àwòrán màmá àgbàdo àkọ́rọ̀ máa ṣe ni pèsè fún kí ilẹ̀ máa ṣe gbogbo ẹ̀.
0: ẹ cancel mi dáadáa o eléyìí tó bá ti wù mí ni kí n ṣe ń bẹ̀ tí ò bá wá sí kankan tó wù mí ńkọ́.
1: màmá àdúrà ṣe pé kọ́lọ́ kó ṣe ni pèsè fún kí ilẹ̀ máa ṣe gbogbo ẹ̀.
0: àmì.
1: as husband of the house.
0: mo ti gbọ́ àwọn tiẹ̀ wọ́n ní tó bá wù mí àwọn ní eléyìí tó bá wù mí inú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí bá ní kankan wù mí ńkọ́ inú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta èwo ló fẹ́ wù mí. 09062249 tabi 07055949 ta lo wa loju de lo pelu mi. Hello.
1: Hello, eka so ba.
0: Eka son sa o.
1: Olusola togbo mo.
0: Hallelujah o. Olusola togbo mo so ti wole. Eyin Olorun logo. Ogo. Mugbo yin sa. Eku jo meta.
1: Eku jo meta.
0: Yes.
1: Mo fe lati pe wole. Eyo ero ti ero po lori ori mo fe ka ba po lori
0: lai. Ogo ni folo loke orun. Mugbo yin. Yes sir.
1: Mo fe bu be mo bi.
0: Ewo le ni ki mu. Ewo le ni ki mu.
1: Bíbélì ni onígbàgbọ́ tí ò bá lè tọ́jú ìdílé rẹ̀ ó ló burú ju aláìgbàgbọ́ lọ.
0: Bo mo ti gbọ́ kí má mú kankan.
1: Èmi fi ìpè kì í ṣe ẹ̀tọ́ ọkùnrin ẹ láti pe ìyàwó pé kó mú kan. Obìnrin ló yẹ kó decide pé kó pè ìyàwó kalẹ̀ pé
0: èmi ká sọ yìí náà. Wọ́n ní situation lù ló wà ráǹtì táwọn ṣe bá mi sọ o. Wọ́n ní situation lù ló wà ráǹtì ẹ̀wọ̀ ẹ gbọ́. Èmi sì mọ situation tó wà ráǹtì. One is because of the situation. One is situation of the country. Lofa, ta won se so pe kin mu option to ba wu mi. ABC. Ewoli eyan ko so fun mi pe ki mele. Se ri gbogbo en te ba fe pe wole e gbudo so fun mi kin mu kan. Ewo ni kin mu.
1: E te ba wa para yi ba.
0: Ko so gbagba no. You
1: are asked to come and help him. Talk to the fit for him. E ti te ba mo pe you are capable of doing.
0: Ko buru eyin eyan yi e get me right e gbudo ni kin mu kan. That is the question. Hello. Iya ki wa lo se. Hello. E wo eleyi o soro boya ke pe 08097949 tabi 07055949 mo sha n se hello mo gbele ko soro ni o ko de se jomi. Hello. Sherry ko soro e pe keji yen. E pele to nsoro. Mhm. Hello.
2: Hello, ma e ka so ma.
0: E ka so ma.
2: E ku eto ma o.
0: E se ma.
2: Papa la yo to ba ma.
0: Ami.
2: Pele un to se ni wi pe adura ni gbogbo wo mo gba.
0: Yes ma.
2: E ka mu kan si. E ka daru le ayi lo bi ni.
0: Okay. Ki ma mu kokon.
2: E ma mu kan.
0: Hey. I am the champion. Mo ngba yi ma.
2: Nta lo ba lawo lowo ni ke ma se kunrin na mo bi lu se ri nta lo ba lawo lowo la mo tura wo ko wa lowo.
0: Mhm. E se. O ti ni nkan to
2: ba wo. E gbọ mi ye tun de la.
0: E se woni imam kokon. E se jare iya mi. Emi like yin. Hello.
3: Hello. Abi o se ka so.
0: E ka kilo pa yin lerin.
3: Ah. Mo wo le le yo dibe to si wo le.
0: E ya e ma binu ma e ka so ma.
3: Ya gbe to won papa to.
0: Oh. I'm blushing. E se ma mi e ba mi
3: da si ma mu kankan e wa ti le mu si e to ba ti royin lorun lati ti assist e ohun ni ti ko ni ga ye lan pa
0: to ba je oge to ba je pe obe sise ni kan gabada ya lo ko lorun ko den se obe to ku obe ranse
3: le mo re le mo be si te tagbara yin ba ti
0: de tagbara mi ba de e se mo mo lore. I love you. E se o. Ah, eyan ara ile e ma se binu ejo afedojude lon tin ba wole se ti gbo e ma binu si mi. Eh, let's go there.

0: Radio me. 32 FM to Hoki.
1: Share ti se ton fun eto gbale gbadoti gbalumo mi ti koni aderin posonu ikoni aderin posonu 32 fm 949 tuti piyamo eto gbalumo ele kerin ru re ti yo ma waye ni gba ojugbaja oja oje oje eleso oje olofi ati gbogbo oje lapapo ojo saturday yi ni o bere lati ago meje owuro oya e jade ni ketiketi lati mo ayika wa moto ni toni pale idoti mo leye osoka eto gbalumo todun yin waye pelu ajosepo ile ise to ri soro ayika ati ohun alumoni nipinle oyo imototo lo le isegun arun gbogbo
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: o n gbo ka ti tu efe
4: 32 fm 94.9
5: lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yìn ara ilé ẹ̀ tún kẹ́bọ̀ padà sí ìkànnì 32 fm 949 laughter house lawa premier hill mọ́kọ́lá ní ìlú ìbàdàn ti a ní àhín ẹ ṣe gan ni bí mo ṣe ń bá ọ̀rọ̀ mi lọ obìnrin kan wá ta wá jọ wà ládùúgbò o àwọn jù mí lọ díẹ̀ wọn mọ́ mi ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe he is not the best ọmọ yín sì dàgbà she is next best class ko da gba jo le fe se le da mo ni anti mo ni se ma mo ni se ri o toju sun mi ko se pe ko wu emi na lati gba ti baba omo ti salai si ko se pe ko wu mi bo se mo ati read the right person no ni fear mi de ni wi pe mi fe ki omo mi ti mo eyan kan se mo omode awa loluko ti won ka ni le o se rede ta won teachers won se ni school die ni ko to ti le mi fe ko ti wa use many kan ko ti ma se my daddy my daddy my daddy mo ti wa wa use mo ra won leyin odun kan social mefa abo odun kan abo ka ma tun ri won mo ka ma bi pe ah mommy daddy yen ko ki ma ni yen kini kan lo sele de npako ko tun se sa ki tun mu keji wole ninu mind di omo yen ko wa ma ba mi ka iyen ni mi fe ma anti eni ma gbadura ni olori le yan fi meran lawo ti o fi mi igun oni ko si igbese teyan ba fe gbe laye even when you want to leave your house wa fi ona ele olorun lowo oni e fi ona mi e fi ona yin le mi lowo o le yin a de se re ki n gbadura ki the right person to je pe won ni ma ka fun mi be ni ka gba oti ko cross my way well igba yin ni mo sese wa joko ma ri pe no auntie yi she's telling me the nothing but the truth okay now emi no wa sese fi si adura pe to olorun iwo ni kan lo ba to ni dede kokowo a lot of people kon je single parents mo ti so ba meta lo ma mu yan je ke yan ma dagbe ba akoko boya ko yan ku ba ekeji boya simply because of domestic violence to be yin o de se tan so fe ku tori ku gun rorun lati ku ba keta well kadara allow ni en to mo se osi bi oso lohun I'm telling you the truth. Ko se ni kankan laye to mo se afeni to ni aye ati orun. O ni kan suru oni kaluku de re ko po. Nta lo mi ri to mu mora pe won o fori ti se. Afori ti lo lo ngbogbo. Elomi awe pe excuse me. I better pull out of this game than kin fori ti kin wa lo ni hyper stroke. She understand. Awon bayin ni. Ibi ti mo sha tin gbadura. Along the line omo kekere ara mi ni mi tori mo ti ti marry mi ti 40 mo ti se bi mo gan bi school ka ja se pe school ni mo ti ni oyun omo yen on de gba kin kawe mi ko se pe boya mo bi ngba ti mo si tan ni school mo ni along se ma omo ta ma foyun gbe in school yen oni omo mi yen but that particular man no lu papa fe mi ko lojo today ba pade ma yi o ba denu ife ko mi awon wa wole wode o awon ti marry awon fe fe mi ni but along the line mistake ti mo se mi bere pe omo meli lo bi omo yin ko mi ti e bere abose mo en to se pe o ti marry ngba ti se pe mo fe ran mo won se bla bla bere pe omo yin ko omo meli le bi school omo yin lo mi si e bere in fairness ma yin so ju mi won aso fun mi awon fe ma awon parents mi ti mo ba si ni ti mi ba de ni awon to duro fun mi gege bi iya awon fe mo won fine mo sha mo awon obi mi a de dajo ni igba ton ti ma awon obi mi ton ta fe dajo iyawo mo ma awon mama awon mo baba awon mo awon family won mama awon wa mama ma yin wa so fun mi pe se mo ri iya le mi awon awon funra awon la won ma introduce awon mejeji po pe ko nse pe boya nikan e wa ni ah ko no won ni this game is not hide and seek game no playing game ni everybody ma ri mama ba invite mi si le won one beautiful saturday mo lo ba mama mo lo funra mi you know oko mi wa gbe iyale e wa mo ti sisi de kon ti mama kini mo fe ba nse mo ni ko si much pe se mo ri pe awon omo ko e wa nle so ko si nkan kan ti mo fe se okay emi ati mama wa nta ku ro so oko mi kon driving ni obirin yen ba so kale ba wole ojoko mama ni wo iyale en re o iyale iyawo oko en re o inu iyale mi dedun mi riru e ri ngba mi towo te se o ki mi oni nkan kan ta nkan fe be mi awon ki se oni wahala ki njo ntori olorun if ato ti gbegbe ba ma pa wa po tin ba agree lati gbe pelu awon ki njo awon se oni wahala pe ti mi ba de agree to ba ye pe ta ti mo wa yen na lo te mi lorun awon o mind ki sa je koko sa ma yoju si awon ah mo de so fun mama mo ni tin ba si e ma ba won gbe ma no now ta ba ma jo gbe later bo lo ti mu wa yi mi ti fe ba yin gbe ma o no problem asa mura wa won de wa se nkan ton fe se lori mi oni kaluku wa laaye leyin odun kan going to odun meji nkan loyun ni mo aso foko mi pe ah ma ti loyun seri inu won dun njo yen de bi pe o ye kara fu mi ah mo wa ro ninu mi pe ah e gba mi mo loyun ki wa lo fa idunu to yi ngba ti se pe ma yi o bi mo ri ti se pe ma yi o ni ri omo ri ki lo special ninu wi pe mo ti loyun mo nso sinu ni mi so sita o bo se de mo koko se mo bi malaria lagbon lo si koko lo fun test o ka ma fi ogun ori fifo wo apa dundun so mo de lo mo se ultrasound mo ko you know pe 16 weeks mo ni daddy only 16 weeks ni o ah sheri eh bi a se fe ori be na lori emi ah mo kan wo mo ba ni pe mi wa fe bere pe iwa lo de e si lokunrin won ni yes e si lobirin awon na da mi lohun won ni yes e ki wa ni be se fe kori ah won ni awon ni aba inu awon gbodo odun se kina awon wa baje ni ni igba ti mo bimo on lo so fun ya oko mi ipe mo bimo inu ya oko mi dun mama wa ba mi ni ijo kesa ngba ti mo ti bimo nsin se mo mo pe inu ile oko mi lati ma lo si suna omo ah lawon na o ni mi na tin ru be ma pe ibe lati ma lo si suna omo o ni awon o ni gba ka se suna omo ni ibi bayi then ibi ti mo n gbe yi won a paro ile ifun mi awon o like ile yi pe ko commit lo rent ile mi adugbo mi fun mi pe adugbo yi na ni mo n gbe tele tele apa awon o like e oko mi na dey agree ade lo se suna omo ni ibe o ma ni ti ba se suna omo tan ma fara si ibe mo ti momo mi lo si school omo mi ti wa lo cell won ti ba ti se suna omo tan ma wa nle oko mi at least kin ti e fara mo iya le mi tin si ba si wa nbe en to ba de fe wa yoju to fe fa mi toju omo boyo se kan boyo se meji emi ati iya le mi a jo ma ko pa asajo ajo wa nbe eyin ara ile ni igba ti omo wa pe osu meta iyo ko mi wa pada ba mi se ni igba ti mo de le yen mi o sakiyesi omo but awon omo kan wa a tun lo mo ni finish pe boya but the now is awon omo ko oko si mi ipe iya le mi o ti bimo ko oko si mi ipe obirin koko oloyun foko mi ri se mo ngba ti se pe intention yen le mi ba lo ta awon mejeje o de ki se omode de bi ti ma bere pe first born yin da mo second born yin wa mo ni feelings pe boya body now zabi nkan kan tori awon mo kan wa nbe ton wa ti mo ba nbe gba ti iya oko mi wa de ni gba ti omo yen posu meta tori pa mi so fun mama o oku ti ba mi change ile eru mele na ye nsi ni awon nkan ton fe ba mi park mo lo park fun ra mi so won ti lo ba mi ko si new house ta se gba so I'm leaving this place going straight to the new house ni mama wa wa ngba ti mo ni ba mi so fun mama pe lagbara olohun next saturday ni mo fe pada si ile mi o mama ko mi ba wa mama ba bere si ni be mi awon follow n be mi kin dakun kin jo n tori olohun asiri olohun ni koko sin teyan mu waye ko sin to ma mu lo o de ku kiki sagun won lo ti ni mo obo to ti dagba koda won ni keni ko ni pe won university mo boyo dun to mo won ni yo won university gbogbo to ba si fe si lori omo eyen agbara olohun ka mi o ni gbe omo osu meta yi lo sile mi o ma gbe fun ya ile mi ma fi re lekun ya ile mi nu mama ba mi toju e a wa di omo ti e ipe ebe ta won fe be mi ni pe tara mi ba tun ti wa se tin ba tun se mi mo tin ba tun ti toju yen to ba tun ti se sa ma tun gbe fun ya ile mi a ma ba mi toju o da bi pe mi igboru eri mo ni mami mo ni yoba yin oye mi mo ni nkan te nso fun mi oye mi ikoko omo osu meta yi mi ni gbe lo si ile ti mo ton gba fun mi yen ma gbe le fun ya ile mi o ni ko kin fi re lekun ni koda mo se wo yi ko bi mo ri ki wa gba ko bi mi ti mo bi ki nkan gbe fun ki fi re lekun yo toju e dada ko si nti o se ko si ni ba fe wa ma wo biya bi ekan losu meta mo le ma yoju si sugbon to mo yen ba ti n se bi ipo ndagba mi o ni wa yoju wo mo ko ba le mo wi pe iya ile mi ni iya ohun mo ni ngba ti ba wa de ibe ibi ti ba dagba yi ki wa le ni ma tun lo se ah e ba tun ti se e tun si kan si to ba tun ya bi ka ti ma te de se bi meji fun ya ile mi biya bi eleketa emi le muyun mo ni mo ti gbo ma mo ni kin to e to ku n se fun te wa so ye mi ti e ti se to ati ko nbi mo la won kan ton je awon ni mo ma n foro lo e je n lo fi oro lo won n ton ba ni kin se ma se bo kan se di ni ale n kan pe ma mi ni mo ni mo fe ba won soro mo de bo sita mo gbo mo mi pon mo bo sita ma mi kan se iru ki wa le leyi olohun ki wa lo se po fe se e je kin lo fi lo won ni ki la ti se ka ti egbo nkan tawon yin ma so se mo pe ya ile mi ti so si e oju oko mi de na tin so oko mi de so fun pe is one of those things you know just I mean ya ile mi no de se pe kin jo kin kan fi re awon lekun ni kin jo mo ni kin wa so fun yin te ba se pe kin fi sile olohun lo lo mo o ma fi sile sugbon o tolohun ba wa se ti mo se keji to ba fe gba keji lowo mi eyin ni mo nso fun o ma sa lo mi le je kan gba keji lowo mi o sugbon te ba se pe eyin ara ba se pe kin fi sile tori mi o gboru eri mi o gboru eri mo tun ti se oju opo sile o e ba mi da si o won ni kin gbe omo mi fun iya ile mi omo osu meta kin fi re won lekun 09062009 tabi 07055009 nibo ni kin ti gbe e je kin gbe lati apa abina ka gbo nte fe so
6: ele ma
5: e ka so ma oruko yin ati te tin ba mi soro ma
6: o la tapata ni ma
5: e se ma
6: emi o address won ko gbo mo yen lo
5: ki ma gbo omo osu meta ile ma
6: o ma gbe sile e ma gbe sile
5: kile ki lo de ma
6: o wa nbe ko ju e ma to Ogbanbe ko ju e ma to omo e.
5: Okay.
6: O beta.
5: Yes ma.
6: Ogbanbe ko ju e ma to. Sugbon ko gbe le yen. Iwo mi o ba.
5: E se ma.
6: Mo ba je ya agba.
5: E se. En to kokko pe wole so wipe awo o fowo si o. E je tun gbe leyin. Hello.
7: Hello.
5: Eka son ma. Oruko yin ati te tin ba mi soro ma.
7: Mo dupe Oluwa ni atamuloko.
5: Am gbogbo amuloko nko losan yi ma.
7: Oluwa se e se ma
8: Hello.
9: Hello, ma. Hello. Hello, coming in.
8: At least omo to moyan to si moyan to je koko emi gbo ru eri sa hello
10: hello mommy e ka so ma
8: e ka so
10: yes ma mommy oba ni lata patama
8: ah gbogbo apasa nko le ni mommy oba
10: e wa lafia ni ma wa lafia la wa ma
8: oluwa se
10: e ra ma e wo mommy e ma gbo mo ye sile o
8: okay
10: e ma gbo mo ye sile iko to ba fe da ohun ni koda ko ma gbo mo ye sile bi dadi ye se so Tola pada ya wan si ju omo yen ku ni ara woman yen. So omo yen ni mo woman yen ni
8: mama
10: yen. Ya mo rara. So o ma bora lati gbe sile nkan to ba fe da ni ko da ma.
8: Ese, ese.
10: E ku eto ma, yesa.
8: Ese. Sha si eri eni ti iru e sele si ri. Kon fi ti won bo wa pe ba. Nte de nso yi o. O de sele se eyan kan si mo mo ri o. Bon se seri. Boya riru eni be ko pe wole. Hello. Eya o re bete ni o e ti wole o latodo yin ni o e je kin tun gbele hello
11: e ka san ma yes ma e ko se gugu pa o
8: adupe
11: o wa tun ma teyin siwaju
8: ami
11: e san lu kan ni to so yo
5: ẹṣẹ
12: ṣẹri ejo ti wa nbe lati le nitori ete je ti wa nbe lati le a mo ete to tun ku lojo waju e ma je ko gbe mo kankan nle ete lo fi bere awon ise so fun lati sese bere pe o bo wa bi mo fun ali e ni
5: kabiyesi
12: o ba fe se ase Ibo se se ase ṣugbọn ni pe pe iwo lo fi kunle o to se yen iwo tun se po ni ko ba se po gbogbo won o ma gbọmu e le
5: e se o ni ko ma gbọmo sile o emi ko ni mo so be o awon ni won so o o ni ko ma gbe le hello
13: hello ma
5: e ba mi soro soke uruko yin ati bi te tin ba mi soro hello
13: I can't say, yale mo da ile mo bon ga lo bi mo yale mo yale lo mo ko mo ngi jade leyin to ko mo ge fun lo mu to ko bi teji na ba ta wa bi keji o gbe keji lo wonu ato ko para ja to ko lo o ko awon lo omo iya agba won ti para pero yale ni si na ta ma so pe yale ko lo bi e so pe ro ni de luwa ti fe lo ko mo
5: kabiyesi
13: yale lo mo bi to ba de yi wa ninu
5: o ma koko ye
13: mo ma ra ja lowo re o ni da duro ni o wa ni won so pe to n ba ri oloyun to ba ni fi ohun ko n fun lowo ko sadua fun o si fun mi don fun mo sadua fun ni mo ni si o ma temi na si wa ba ti mo so ti le si e si tori ko para ma ko ko ma re lo mu daada to ba ti mo le mu daada ko ba lo we ko ma mo ti to ba ko gbe le lo su meta un ya
5: oda e se ma e se o won ni ta won fara mo hello ni pe ko fo mo yen lo hello ye e ma binu ore bete lori ah akoko mi ti sare pupo e je kin gbo tapa bi hello e si wo ile o oda ah ko down ni hello iya o ti re o e je kin tun gbe imi lati apa bi o hey, Olorun akuku la wa. Ani bo nse se. Hello.
13: Hello ma, e ka san ku.
5: Mo mo lori e ka san ma.
13: Na ti ba so bi le yan mo ma ti le.
5: E se.
13: Gege bi mo ma tun soro tan si ti so. Mi e gba di ade je ta ni owo, mo bi be ku to ba ri omo to nto ju be ni.
5: Be ni.
13: Ọ̀pọ̀ ọdún bá wọn yẹn lóye gẹ́ǹsì ọ̀bọ̀ tó ní èso gbára ìgẹ́ǹsì. Wọ́n fẹ́ kó lè mojú ẹni yẹn gẹ́gẹ́ bíi ọmọ ẹ̀yìn bí ọjọ́ bí ìpò ló bí mi. Bọ́bá jẹ́ yín pé èèyàn bímọ tọ́mọ kú sọ́mọ ò ní yé
5: lóye
13: wọ́n sọ fẹ́ tilẹ̀ lẹ́kùn nínú ní èsì ó ṣẹlẹ̀ sẹ́gbọ́n mi kan. Kódà àwọn ọdún kò bímọ ni ìyáálé yẹn ò bímọ títí dì fún wọn. Àwọn ọmọ ẹ̀dọ́ mi jẹun tó bí mi lédè ló ń tọ́jú àtìyálé àtìyá àwọn àti bàbá. Ńṣe pọ́n mìíràn bad.
5: Ẹ̀bọ̀ ṣé ìkókó yẹn ni kó gbé ọmọ sílẹ̀ ṣé ọmọ oṣù mẹ́ta yẹn ni kó gbà lọ.
13: Báwo ni ẹ gàgbà yẹ gàgbà àgbàlagbà ni bí wọ́n bá bímọ tó jẹ́ èèyàn bá bímọ tí ìyá ìbá kú tó bá olóòrùn wò ni àìmọye àwọn ọmọ tó wà nítorí tọ́lọ̀ wò.
5: Tó yín fara mọ́ kó gbọ́ ọmọ oṣù mẹ́ta sílẹ̀.
13: Àmọ́ fara mọ́.
5: Torí pé ẹ ti rírú ẹ̀ rí dẹ̀ ni o. Hello.
13: Hello, ma.
5: E se ma.
13: Oni baje o.
5: Ami, oruko yin ati bi te tin ba mi soro.
13: Mo fi oruko mi pamọ.
5: Ah, e se ma.
13: Tele se mi ri.
5: Oh. Mo n gbo yin.
13: O ti tele si mi ri. Omo odun meji lomo yen, ejo oko mi lo gba.
5: Lo gba lo mo yin.
13: Ejo oko mi lo gba. Orí ẹni yẹn náà onídìsí ni olóòbí mọ rí. Ó gba ọmọ yẹn láti ọdún méjì ọmọ yẹn ò mọ̀ mí ní ìyàdìsí.
5: Ọmọ yẹn á sì tọ́ ọmọ ọdún mélòó mà.
13: 14 years by now.
5: 14 but ẹ ti ti wá bímọ míì sí.
13: Mo ti bímọ mí.
5: Ọlọ́run àwọ̀ ẹ̀dẹ̀ wà nílé ọkọ yín yẹn.
13: bẹni ma
8: ki wa ni imoran yin fa kini imoran yin farabi mi le
13: ni wi pe emi ni mo bi o ni na ti se yin le bi mi oruko omo mi ti mo bi le yen lo fi n pe ni
8: ta lo wa so fun pe yin le bi ta lo so fun omo yen pe yin le bi
13: emi le ni so fun
8: ki lo de te so fun
13: omo mi ya na
8: se bo wa de ti gbe fo se be gbon oko yin lo gba se bo n toju e daada
13: won gbe don to se rara epo na wa
8: kabiyesi
13: o si to bi odun bi 7 years nsin ti mo ti ri gosen
8: eh nkan kun ni se imoran wa ni imoran yin te fe fun arabirin tan soro eyi
13: e ga te mi le so fo mi re ni pe ko ma gbe ati egbe le ko je ko se dies
8: all right
13: o je ko to bi omodun meta to ko ti bere a le mo se ko ni
8: won ba gbe travel out to mo lo mo lo canada bi uk e gba gbe bo se se
13: Ati ma mo ni kan lo bi ni se ni to ngba hun to lo bi ohun
8: eh like seriously e se ma e se ewo eyin ara le mo mo lore mo dupe lowo gbogbo yin e ku gbo ni nkan saye yin ha omo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si oba obirin ri afefe emi nse ri pada lo sile lagbara olorun sunday is going to be my best day sunday lojo bi mi e pe mi e text mi e ke mi lori whatsapp o wa tun di ni ojo monday we come together to celebrate together so o di ni ojo monday lagbara lowo olorun omo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si dagbere fun yin pe nice weekend

Ibadan aye sodi edie o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyanjiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile aye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira onilewa ijafara lewu feni to ba mo yi on to da

0: e ka mo pada latoju oja awon gboyi awon to ti dagba ilo jaye awon to aye leyin mi fortigrace ah ta koko so won pa keep ibadan clean ola okay ago meje lola ni keep ibadan clean wa ah agba ile a mu igbale agba ile agba oja oje ah ni ola lago meje la ola ile dara po mo wa na ka jo gba ile ka jo tun ibadan se imo to to da ka tun awon oja wa se ki gbogbo wa mu igbale ka gba ka tun everywhere se ka de jo yopo ka jo gbadun po ka jo gba ka jo se gbogbo e ninu idunu ati ayo ko ba ti di lago meje lola ni oja oje yin te wa loja oje abe yin te sumo be eja bota ki gbogbo wa ojo gbalẹ ki gbogbo wa ojo yo gbalẹ da po mo awon iko 32 fm ki gbogbo wa ojo gba kini e to ba ti di ni ago meje la ro la sorti clever
1: adago
0: mo bere le kan wi pe kilo fa ibo ni wahala iko real madrid wa e mo nu ba wi pe owo eyin ni awon eyan na ti fa wi le sojo pa ilu jara wa ni facebook wa bibi olawi oluwasegun won ni problem madrid defense line ni won ko ti muti awon na gba pe oluko ni ni bekedere bashir abdul wahab o le pe awon okay baba tunde ajayi ni won ni number 9 problem madrid but I know ninu oro ile ti oluko ti baba florentino perez nso lati fi mu inu awon to fe dibo fun dun abi lati fi campaign lati je pe kawon yan dibo fun olohun ma ko fi 150 million pounds sile lati lo ra agba bolu kan to je agba bolu to je galactico sneaker madrid nilo laaye kan pe agba bolu yen o de wa lati le gesi awon eyan ti ba tanna awon eyan ni michael olise ni agba bolu ti iko madrid nle ti won fe fi 150 million pounds lo gbe wa now eri agba bolu ibi eni ti o tan isoro iko madrid ba ti pada ko adu owo ile fun abi eyan tun fe dawo si gbo atu ni
2: o ya gogo mo emi na emi o ki n duro nibi ti aba ti je tare nikan to be fun ni lo wa bi to fe ba ni do ko ka ma pe owo kan ti po ju ko so wo do po ju tori ijo kan ti ya ti je eni kan ni so pe se te ya yi di ni gbogbo ba de agbodo biru eni be lere pe ibo ni o ti rowo nkan ti mo kan ri nbe ni we se ri to ba ti di asiko obo opolopo eyan le mo le relate pelu ti mo fe so yi sugbon iru krista won le relate to ba da asiko obo o dabi igba ti okunrin ba fe jepo loru o si n to ni wi
0: agbadiyan
2: ba deny
1: to ba je 33,000 liters
2: ko si nkan
1: abi full lorry
2: o le pe ha
0: won ti so mi nu ko ye mi
2: o le pe ibi to wa yi yi o le gbe ru kede gbe mo wori owo nje re mo ba dola kini gan e mo po pe sa mo wori kini gan gan e lo ri wa gugu ade yo ba sun mo bi yo se gaga gaga ba se tan yo tan gba yo mo ba ti e lo oni ru fe ru wa la ru ti baba paris ton so ye pe oni agbabodu kan o ti o ti wa lo kan un o mo be lo ri fi 150 million pounds lo bi lo ri gbe wa e je ka wo ju oja ka kiri bayi ka wa wo awon omo ti won wo ti 150 million yen na abi awon omo ti a ro yi pe 150 million na le gbe won pelu irufe iru oruko ti madrid ni de bi ko wo po nu agba bolu ti madrid o pe omo bo ti o kan re ni shake ko si boya onise tabi ko ni ise ninu ori ade re o kan re ma poruru e je ka wo irufe iru omo be sugbon nkan ti mo kan roye ni bi pe seri to ba je pe boya olize na ni mo fe lo ri gbe wa o da lati lo ri gbe wa olijegun aba baba press n wo wipe nigbati okan alatako ba bale ni won attack awon olijegun nkan ta won ro niyan boya won lo lana pe the best way to defense is to attack boya nkan ta so niyan bo to ba gbe yen ni won ro dada tori ogbo ti de ronu ti won le yato si ti wa o se gbo ti madrid nilo ni irufe iru nkan yen ni won si ni irufe iru awon creative midfielder beyen ti won si le mu wa en to je kemi so wipe owo eyin ni wàhálà wa ẹlọ́ri wúwo ayò tó jẹ́ pé madrid pàdánù ní sáà tó kọjá bóyá ní league ni o àbí champions league àbí domestic cup wọn mi tí wọ́n gba ẹlọ́ri wúwo irúfẹ́ irú àwọn gbò tí wọ́n concede àwọn rudiga yẹn wọ́n lè mú náà lásìkò tí ẹ̀rọ àwọn alaba ti yọnu tipẹ́ àwọn kafaya ti yọnu tipẹ́ tipẹ́ tipẹ́ tipẹ́ ó yẹ wá sọ fún mi arnold tí wọ́n lọ rí gbé wá ó pẹ́ kó tó wọṣẹ́ ó wá ku àwọn garcia àwọn kairaz náà kan wọ́n wá gbé síbẹ̀ wọ́n gbé àfàfàdé wa adesogbe afẹ attack tabawa attack da attack da attack to ba wa ya ta wa lodu wa pada ona bola be gbigba te ba wo nkan ti baka ma nse ni nkan ba bi 2010 2011 2012 lo to baka e wa won kuyo yen wa nbe o ka won ti awon template line won gba yen ba le dada lati le attack awon bi da yin oni won oni je gbono wa won adu awon pq won ma wa nbe to ma duro fun e olofa to je pe asiri badres bi wo lola to be ko si agba bodu kankan to go adrick lo de ri ojo tataku sibe won oni je ko lo won ba wahala kekere ohun lo nsele si si asole o de rectify awon issue yen so ni ba nisi bayi n ba di baba ti a pe en to sele ni pe awon bodu kan na fe lo ri gbe wa to ba je gbe olise na ni ronu re o emi mo ru ronu ti en lo emi o gbe won oni lo ru fe ru agba ball be to ba je gbon ti a be era won ni lo owo eyin yen ti dajere to ba tun lo gbe island sibe to tun lo gbe oni yen sibe to tun lo gbe lo mi sibe ru wa la ododo tun ba won final yo tun bi tori awon olise yen won ki se spring player to mo lo ti mo defend to mo pada ti mo defend to mo pada so ti mo ri nbe oye ti emi wo lero kan ti minu
0: so antisi la mi do onjo bi eni pa koko sumo oju oja na ki osmo ma ko nkan bo mi lohun e je a lo oju oja na ka de nigba ta ba de pada ka wa ma ma won kan mi so e ko kale
3: ma wo mi bi mo se fe yin
4: mo n gba ta ti tu e fe
5: 32 fm 94.9
6: 72 hours of Gajun edition.
7: Oh my, Yemi, and I want it.
6: But where you did it? Oh, Yemi, Messica. This is the permanent of Messi. My dear one. That was on Friday, 12, Saturday, 13, and this Sunday, 14th June 2026. I'm going to turn for you that time. Would you better send your FFM? I will rebuild it for our fire sake. And me, you're still not over right and ruin it to it. Osu mefa to kun ni 2026 Olorun ti so be gbugbu ene ba fara won ni sa se danu mo e ma se bi Olorun lori aparo se atawon rawo lori e ni just be wole e be to iwo jo baba so jo ra pe yo ti ma so tele lojo Friday 12 at the Saturday 13 wa ka ti adua be silaro meta so pelu shoru ajo Sunday 14th June ago me ju abo wuro la ko pa de ma ni shoru re koja so jo Monday ta ma shoru ofe lati Ibadan to ba je ni osu o se je ni
8: emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
9: s e l e r r I e salary
8: ah boda mi espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
10: t u r m e r I c turmeric
8: e kare pali ohun ise be maggi chicken flavor kan fun yin
11: ohun ise be maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
12: Sade kusi oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
13: mami
12: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
13: hypo ke
12: beni awon kokoro ifojuri ki igbalero tori na lawa na se gbodo ma pese abo lojojumo pelu hypo
14: ma gba fa awon kokoro ifojuri daabo bo ile re pelu hypo

0: Ekaba kwa da 32 FM no le enjoy kania deni kushunu ni Laughter House ni Premier Hill Makola ni Luba da 94.9 na ni ojopo tieto babaje po radio onwa ni ti nba wa so babaje pe FM wa ketekete bayi e ma bo ni ojopo Facebook yin 32 FM 949 Ibadan ni share warire 32 FM 949 Ibadan 32 FM 949 feyin ejari oni ke share warire o ri wa nbe be ba tin wole e je ki awon elomi na o mo ki won je orooro ofe be ke ba ni pin e ko le rede so ko to ri pe amon lo won ni yin ni keni le ba se mi en da se lori egbefa ti o dupe o be gidi na egbeje gbogbo yin lo fe ko to pata ti e mo fi fe han si wa lati gba ti bere to ti ni se mo gba ta ba foju ojo ni se bayi oni ni bi 22 bayi ni sin no su ka run o suju defend damage nigba ta ba to si o ba pari su mi ni sin te de fi ba kan fi wale te ran wa lowo te mu na awon eyan dun latara wa te banu ti wa na je adupa lowo yin be latori alagba subatek eku gbogbo gba o ati je ati mu iko ni nira o
1: amina
0: wa la o ibi ti gbo nkan yin ba wa olohun ma ba mi fi so eso
1: amen
0: e se gan ba kan na alagba tunde idowo
1: tuneru
0: e ko ko tuneru kini tuneru kini tuneru iwo ni
1: o ni
0: ba je ti buwa buwa tuneru iwo ni
1: me gba agbe fun wo so ni me gbadọ ni tun le du ni be
0: tunero
1: o tutu se mi me gbadọ ri ni be
0: le ri ewo akin jare alagba tun le du gan kan ni salafia
1: so fi jalagba
0: se gan o adupe lowo ya mo lori ati so ba te gbogbo gba ni olohun wala obori ta mo pe fun na ti ati e da won mo ta won no mo wa ri to je pe o n ba nkan kan boya yo never ni o boya magi ni o ti sa n ba olohun je kire ti yin na te n wo waju youtube ba yin to tun wa lowo yin ko ni danu e se gidi gan ni o ati gbo yin eyan wa te kan mo ri koja lo loju po tiktok da kan gba e ba ni fun yan meji ni igba e ba ni fun yan meji lawo e se gidi gan ni o odun ta n wo lo kan ile ya odun ayo lo ma je fun gbogbo wa a se gidi gan ni o seri eri gbe ni jejo so ba teki ebutebu e fi ti ko ba won ara le
1: me need owo re
0: e fi ti ko ba won ara le mo de so fun yin mo ni so ba teki o le ma gbo wa mo ninu ko je oju ojo
1: mi me do
0: pa ti mo fi wa
1: iya
0: mo ma gbo wa lori radio garden
1: so fun yin mo ti yi pe e le gbo amo
0: oda ko
1: mo ti block ire
0: oda ko buru
1: mele jori bi mo se wa afi boni han ba ye olorun se to fohun ni
0: oda ko bo
1: emi mo ye promise e i mo ye gbo bi mo ba de a so pe ogo ni mi
0: o ti ye
1: e ye ki mi iru mi e ye ki mi agba on lowo so ba te ki mi lo ye ki mi afun
0: ogo abogogoro ko ma lo je ogogoro ni ni tayi ti ogo
1: tunde dowu e ye ki mi agba on lowo re
0: ben
1: ke calculate gbogbo mo ti gba lowo re ki mi da owo re pada fun
0: gbogbo ti won ti gbe fun yin
1: ke calculate re mo de ada pada fun olorun kemi la bere
0: se e de tira yin bo yi de so pe yeye
1: be wa je wa je e da mi lohun re
0: e bo so be se ri nkan kan wa te mo ni pe
1: e da mi lohun o ti je ju mi re
0: ni se wi pe e mo yan o sugba won te mo mo yin e ni value lowo won inde mi fe je mo ni
1: gomina mo mi ba mo ba kuro ni be lale oni ba fe pade mi ki abodu le governor's house ari mi ni be sugbon mo jo ni ko je pe o re ra re sile omo mi lo nu le ise e mo ba fe ma se gberaga eye ki mi wa ma se todu le ise e mo awo ko victor kilo mi wa baba re mi soro mo mi soro opolo ologbon
0: won ki ni
1: won ni bi mo ba ra aye mi de bi mo se wa n ba ki mi apin ọkada yẹ ọkọ kan fún yàn nìyàn lórí ètò lálẹ ọlọrun kẹmi mo jù bẹẹ lọ so bá jẹ kì í bí o bá wá wá ṣírò gbogbo owó ti fún mi láti january to december.
0: o ti da ẹ dá padà àbí mẹ́kọ̀ ẹ ti ẹ̀dọ́ náà ẹ ti èmi ọmọ pé ẹ tún ti di àwọn mọ́là tí wọ́n ń ta ẹran wọ́n lè lọ sí gbogbo community yín wọ́n lè sọ pé ẹ tẹran ọdún ọkàn
1: mọ́ wa ẹ
0: pìrọ̀dẹ̀ ẹran ẹ lọ́fẹ́ ọ̀dà ẹran àgbò nígbà ẹ dìlìfà ẹ láàárọ̀ ọjọ́ ọdún kankan bákan mo wá sọ fún wọn pé abọ́bá ohun tó ọ̀ta ẹran wọ́n lè lẹ́sẹ̀ ní picture ẹ sí whatsapp wọ́n lè ti ń gbowó díẹ̀ díẹ̀ lọ́wọ́ àwọn kan.
1: fọ́tò ẹran lágbogbo àdúgbò ibi àti fẹ́ ta.
0: fọ́tò ẹran lẹ́yìn ta
1: bẹ́ẹ̀ni
0: fọ́tò lẹ́kọ̀ọ́ fi hàn wọ́kẹ́ tó fún ẹlẹ́ran.
1: sórí ibi irú ra abalẹ̀ ayédè oyè mo jẹ lúlẹ̀ṣà ẹ̀ẹ́mẹjì ni mo gbọ́dọ̀ máa wọlé ṣà lọ́dún.
0: ẹ̀ẹ́mẹjì
1: Benny, wati bi wati mo pe oyi o lagbara re ni. Kan to le afo ni an je mi an wa ni le Ibadan. E ti bi o ba de egbe mokola la wa.
2: No, like yes,
1: like it's not bad. It was Awusa ama se lori ikoni ato mejo. Boya Awusa gan nikan lati ama so lori ikoni 32 FM.
2: So like so enje o ba ti gba Awusa yo mo ba ti e lo.
1: Oni ba ti gba Awusa a ba ti e lo.
2: Mhm.
1: Ojo titi ka to pari eto oni je second to the command me anwa ni mokola o se se kimi pe lori phone ka jo so Awusa.
2: O kini o.
1: Ke fi mo pe boya e se pe boya oye elenu irura ati koja pe koniyan doye elenu lo. Mm. Amoye igba mayo ya kan pe o oni ba gba Awusa lori eto ke so o Awusa bona bona ni a ma so. Meji ro ni kan ri ke kan so Awusa kanu si mi lori eto kemi gan kemi fo.
2: Se won da Awusa kanu si loto ni.
1: Awusa kanu bi gban bayi oniyan so funẹ Awusa ni.
2: Eh eh.
1: Tori ubi mo dagba si ni Awusa ba o si yato. Awusa kaduna niyan ni bayi se mi ko Awusa oniyan ba fe ko Awusa lule Awusa oniyan kokọ ko Awusa kaduna.
2: Eh awon Awusa sukuto gangan lafia ni sarwa ke bi gangan yen awon ye se Awusa
1: ki yo Awusa ke bi ni ja tori Olorun boya ka to wonu eto lo lo ni sansan oni ba gbo Awusa ke bi ke pe wole. Awusa ke bi da bi gbon ba din omo tutun sese mi soro ohun re ti gbo keke. Oun la Awusa ke bi
2: Awusa light ni light Awusa
1: tori o n pe ni Awusa ti fun tedo re ohun ni mo mo tori ubi mo gbe dagba si ni ko tori pe awo mi susun ni mokola kan to le fo iya mesan la du mi anpa iya mesan la du oye mi anwa ni mokola omi wo ni be
2: edo kini koko oye yen gangan ki le fi ise ki le se nbe gan
1: olori yan Awusa ni mi ji kankan ba sele ni mokola bo se wa ni
2: eyin ni won o pe
1: mi na kokko gbodo pe kan to wa pe second in command Aruna.
2: Eh
1: Aruna ni oye ti e e si pe agbara si ninu oye ti e kan to fi mi je oye mi anwa temi
2: yo
1: aimoye won ti danwo lara mi to ni oni ba fe je oye mi anwa
2: fe jo lori nbi kan
1: olori ni bi kan a fada a fi danwo a fi oko danwo a fi bon danwo gbogbo re na ti danwo lara irura. O je pe ewa. Gideon bo se mi wo ni mo ti se jina. Oni ba pade Gideon saladawo ba wole ki jata ke wodu mi.
2: E sa lorun.
1: Sale anywhere.
3: Ma wo mi bi mo se fe yin.
4: Mo n gbo 32 FM.
5: 32 FM 94.9.
6: Make everybody talk one by one.
7: All this network just they suck our data. Person go subscribe for night. Data go finish for morning. Which kind life be this safe?
8: Everything just they increase. Data won't they buy 2K. Now, na 7,500 naira. Now life be this.
9: Calm down. All this complaint where we dey complain about network. I hear say MTN won't take time explain how data they work when it enter your phone.
10: I talk am. We don't got time.
11: Yeah. When?
12: MTN don't observe all una complaint and them they invite una make una come judge this matter with your own hand on the 6th of June 2026. Or ya open YouTube, search for MTN data on trial. Make you watch them live and direct. Na MTN, they bring una data on trial.
13: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
14: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
13: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
14: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
13: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
14: Me and Maggi,
13: so good together.
15: Wake up.

0: orin awusa na le gbo ta
1: se le so orin awusa gidi ni
0: igbalode tun le leye se
1: ti igbalode o le je eyan omo yoruba na lo se awuru je orin
0: se eh like ile ile so ibai
1: orin awusa wa o je wala asa na ga mani gere za ni gala asu gana
0: mo o na le le dem boy
1: sunday o ko ni na na mo na 32 fm mo le ngada 94.5 aru ko mala la laughter when I was in number one kola tikza na ungwele za du ko mala sunday ko da yi gza balansa
0: ga o da bi ewi e wule gbon kankan ni ke se pe
1: okay me gbo ni awusa ni mo tun mi fi awusa ko ni sonyan le

0: rere hello iya oreke wa gboja re mo ti de o
1: so raja pe ni o mo yo
0: mo ra pe ile ise Tavik Favor ni number 1 Favor Plaza Lebanon Street Ogunpa Oyo Nibadan ni mo ti ri gbogbo aja aso ati bata ti mo fe ra pata e si tule kan si won ni first floor store number 12 RM Plaza Queen Cinema Ibadan tabi ke pe won sori ero ibanisoro yi 081 219 60413 ile ise Tavik Favor

0: So, Baba mi, ewe nje ade goroye, igi adubi, agbefa gori ite, oloye otun oluwa wu, jenara fun gbogbo le Ibadan ti le toko, ema toka abo suri eto.
1: Ok, olo otu epule.
0: To, gege bi ise imi, eyena ama yupe, awon abere ma tawota se no mene. Wan so pe iseda, iseda. Ari eji e wa nbe so pe iseda nbe iseda o si kini ntawun eyan soro ba ngba ti an so wi pe iseda pe ah oni eti eda yan pe yo wa se laye wi pe so si ba iseda re mu ene kan wa nso fun emi pe ohun oni gbagbo pe iseda kan be nbi kan pe nteyan ba na omo na ni oni nbi ene kan nlo bi kan won ni omi tutu ni ko won lo ma ta nto ba je mo nkan gbona pe ko won mo se o sugbon nto ba je mo nkan tutu tutu o n wa mu gbogbo owo to n fi n sowo o n kojo o wa n fi n sowo nkan tutu ati memu ni o ati gbogbo e ti jije ni o to je tutu tutu o n ori nkan kan ijakule na lo n to n ba pade se louto ati lododo se iseda wa baba mi iwe je adeguru ege adubi agbefa gori ite
1: ese olotu adupe lo olodumare olodun lo ni ongbogbo olodun lo ni imo olodun lo ni oye iti awon baba wa npe ni iseda nile yoruba o na ni ma tose to loyo awon baba wa ni ile ti o ba toju eni su eda kan ririn ibe lokun o nlo fa isoro topolopo ni to je pe bi won ba nlalakala aseta na ni bi won ni soro kan aseta na ni awon baba wo mo kan keji won to ni iru eni ti won ni owo nkan tutu ni ko ma lo si yi e je ka lo sinu odufa osa wonrin osa lowo otun owonrin lowo osi ibi ti fa tin so fun wa pe ise nse ntoju be ni owo nse nbere wo baba ngbodo lojo omi atasi won loju omi atasi won lenu lo difa fun le futele o ma fi ko lo keja loju omi ti o si fi apo wa aro soke odo o n le laje lopo lopo ni nda fasi won ni yo laje lopo lopo ebo ni ko wa se ogbo riru ebo oru o gberu o teru e wa wo ruru ebo bi se n gbe ni aruda re a si ma gbe niyan kope ko jina e wa ba ni nije buture jebuture la ba ni lese o barisa o n le futele ri gbaju gbaja onisowo ni oda rin ke ku oke bi eku eye oke bi eye eyan fo n bi eyan lo ba mu kan keji ogbale alawo lo ire aje won le pada re gbogbo le pada bayi ni dafa si waja ti babalawo dafa fun o le futele o ma fi ko lo keja loju omi topon san to ye la o sa won rin lodu to ku loju opon babalawo wa ni iwo n le futele o ma fi ko lo keja loju omi nti fa n to ka si fun oni wipe owo nkan tutu lowo re on le futele ni owo nkan tutu woni be ni woni sugbon moko a ma lapere iwo on le futele o ma fi ko lo keja loju omi ise nkan tutu ni ko ma lo ri ise on le futele o ma fi ko lo keja loju omi o wa le ibo tori yo ba bo woni moko a ma lapere owo nkan tutu te ni ko won ma lo si ti owo ta ni ko won ma lo ri ta ifa ni be ko owo table water ni ko won ma lo ri ta ifa ni be ko oda ko won ma si uweja ti nkan tutu na kuku leja ifa ko nrire nbe eja ta wa tun wi na mo ko a ma lapere oku eja ni ko won ma ta ifa ni be ko aye eja ni ko won ma ta ifa ni be ko kin wa ni nkan tutu gan to won ma si oda ko won ma sin osin eja ni ifa ko nrire nbe o n le futele o ma fi ko lo keja loju omi ti o si fi apo wa aro soke odo lo ba lo re gbe odo kere ogbe do keji o ba su eja berebe ngba ti o fi di osu meje eja ti n gbe ja mi na bu o n le futele o ma fi ko lo keja loju omi ngba to ta eja yi lopo ilopo ilopo owo to fi da oko owo eja yi ilota o tun wa pada gbe odo iberebe bi odo mewa ngba to ti lawon onibara ilopo ekeji ti awon eja ti o tun pada ta won bayi ore o le futele o ma fi ko lo keja loju omi o bere si ni pada ni ijo wa nbijo ayo wa nbi ayo ijo ni wa njo ayo ni wa nyo ni ba nse be gege ni babalawo mi se rere kifa ifa ni nse se nse ntoju be ni owo nse nbere wo ba ba ngbendo lojo omi atasi won loju omi atasi won lenu lo di fa fun le futele o ma fi kolo keja loju omi ti o si fi aku wa aro soke odo o nle segun lopo lopo ni nda fa si won ni yo ni re lopo lopo ebo ni ko wa se ogbo riru ebo uru o gberu o teru e wa wo ruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ko pe ko jina e wa ba ni ni jebutu re la ba ni lese o ba risa mo ko a ma lapere ogbon ti odun fa iko wa nu en ti an ba so fun pe owo nkan tutu ni se re a le ibo wo ni babalawo ni ba yan da ifa babalawo ni le ibo wo ni le yoruba lati gba wa ti se te da yi ode oni ifa la abile re baba fe sise pe ise wo ni eleda re ro mo olodun ma le lo gbe ifa kale 256 ni page tin be ninu fa yato si awon asomo gbe to tun ku en to ba je mo rin ajo ti e ti fa ba ti gbe jade etutu to ba se tona re o fi la ifa o to so na n to ba je mo ko se bo ba je pe nkan tutu ni won ni so fun opo nkan tutu nikan ni ko mo lo si ifa o yan ri re fun o to ba ti lebo wo eja tutu ni o eja sisin ni o table water ni o pure water ni gbogbo e ni won o le ifa wo n to ba wa je ti e ifa o so po n rire nbe o le se se fun odun melo to fi ni la ri nbe tori baba bogun omo ikan na ni ojo ga olomo je gbogbo wa o sisi oni se
0: ami o
1: ta ba soro npa owo nkan kan pe keyan o ma lo si keyan o le ibo wo ni le yoruba
0: Eze
1: gbe gbe o ti idaye nkan kan la di enje
0: o Eze gbe gbe awon chane
1: en gba ti nkan tutu ma wa lo sare tan to wo ni lo fa ti opolopo fi nsi awon ti won je onimo ti an fi mo nsi wa gbo ti won o ba ti bere ki won yan ri re ibi ti resort si na ni pe won o tun pada lo ye ibowo lodo awon to ba je onimo to je babalawo ti so pele ti ndafa atawon onimo mi tolorun tun fun lori ofe tori mo po repete ko pin sibi kan
0: to e se adupe a mo ri yin ba o baba ajinde ara o si ma je fun yin
1: adegoroye igi adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile badan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje badan land ero obani soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 9223 080 53 45 9223 osawonrin lodu fatimo mu wa si etigbo yin lasa lei to soro nipa owo nkan tutu pe keyan yewo ni o a lebo wo ni ta ba fe mo iyikeyi nkan tutu to je owo ta ba mo si elaboru o elaboye elabo sise gbogbo ato asuri iworuwo fun

0: Ibo lẹyin wa se ti wole 08097949 eyin obirin e ma ju e ma yo adura yi ti gba awa okunrin ati ndete wole bayi duro awa ya lagidi die awa e wole boro yawo to fe awa o mo mo fe wa ni o fi fe fe wa let me speak for myself yawo mi o fi fe fe mi ni to ba wo gbogbo awon character mi to wo gbogbo awon se si mi yo ti keru e yo ti pada ale o mi ti mo le so pe mo ti fe edele nsi mi n wa lori ibi ta ti oro domi toro oro bo lawon ore mi tadi mo le wa wa mo ti fe de mo ti fe de mo ti fe de mo ti fe de this is 45 minutes after ni mo ti fe de abi o fe ginde ni ni ha ma de o dodo le gbodo de o after 1 hour daddy mo le wa gba ta omo ti ndagba daddy awon mo wa ti ndagba daddy mo worry baba ti mi na bo je train mi a jo mo ya mo lu awon gbon rokan hello, daddy, where are you? Hey, give photo to your mommy. Give photo to your mommy. Mommy, I'm about any business. Mommy, me going to be more. Nothing's supposed to matter to me. Hey, you're calling. I see you hit it, boo. Hello, talo wa nbe ka le o.
1: O gba nje ita ni mo ale mo wale.
0: Ita ti le o wale na iwo lati gba.
1: Ewo ni ta bi mo wale lati gba o.
0: Se le o ta wa. Se ta o le o.
1: Emi ni yari.
0: Emi o mo. Ta wa lo ni ri yari. Ta lo ni ri yari.
1: Se ni yo. Ọrọ lo yo ge. Iwo lo gbe ni ọrọ lowo wa, aye wo ni ka tun ni soro.
0: Eh, o ti n soro ju. I'm going to go to the house. Isa o lo lowo lori to ise epo si. Se won ma na.
1: Ewo
0: to ni.
1: Gbo to gba to ro mo. Ewo pe lo si. Gbo ya ye
0: ye nu re da ke.
1: To lo nko gba. Mi to lo nko gba ni wo ko. Oni papo ni to ba de gbo pe papo yi n ta fe fi se ni ko ni gburo wa oni
0: e wa ma fi paro pe a e jo posi la fe fi kan
1: ayo yo yo wa yo pe me to se ba ti gburo wa wa a lo eni o ko wo re fa wa to ma ni e de ta dia pe a e ba de ta dia fu
0: okay
1: o ma ta ti le e ti mo bo gi se na ara e mi na ta ti le ni
0: o yo leyin eyin o
1: lo wa mo
0: oyin ti o to eh
1: iwo lo mo
0: ma ko ba ro la fe ra bo ni afu mi
1: iwo lo mo ati ra iwo lo mo ara lo mo da
0: da ni ni le ba a go wa ko ja se tu very le logo ele fe to be lale ijin ati de
2: hello
0: hello e ka le je
2: e ka le o
0: bo leyin obi e mo ju e mo yo
2: ati njo se wa gbele
0: ati wole abi toko yin wa tan
2: se le le wa
0: ibo se wa ni wa bi se
2: ibi sele yin wa
0: se ma jibo lodo
2: wa le ko le kan yin
0: se ma jibo lodo
2: bi le tin so lataro
0: se ma jibo lodo yin
2: ra ni o le kan tari yin le jo lati ri yin le mo
0: e ma wo re ri mi laaro la e ma du e la ba e ba n po ko e se mo mo mo jibo bi se mo lagos to benin london to ekene

lábala mi ló ti ti ti. Mo promise yin pe ma ma pade awon ara won lala lori eto yin. Ni gbogbo ale ojo jimo bayi. Eh ise ti pari lori e gan. Be ke ma ba awon ara won lala pade lori eto yin ni. Iwo tira lowo nla nikan nikan. Awon to ti ni ipa kan ninu igbesi aye. Eh ti gburo won to tojo emi jo mi to to ijo meji to ijo meta. Be ba se nbobu yen. Oye ka le ma gburo ara wa. Tani rawo lale oni. Tani rawo lale oni. Eh eh. Eh eh.

0: ta ni irawo yen oye ti e guys ta ni irawo yi e ka le o sa aya gbo soke e je ka won yen ti e ko dara won yen mo na hello
1: hello
0: hello

0: ojo bo yen fe ma fo wa je tojo bo yen ba ti ton e gbo won alejo albala won mi lo ti ti ti ti ti e ti gbo n pa won da da da da da odu won ki sa mo foloko ale babu lawa. This is 312 FM 94.9. Dele jile agbawo o wa nbe ti o ya e ba mi se eto yi dada ele ikoja e mo se e mo gba singom e se e gba bu edi ro o iya hello somebody e ka le o e ka le sa. Hello, hey. Ojumo tisho. Hello. Hello, sir. Hello. Eka ale o.
1: Eka ale, sir.
0: Eka ale, sir. Se wa.
1: Mo wa pa.
0: O ma tojo meta. E ja won yen ti e ko ti e gbo won orin lenu yin na ka won yen te le mo pe eh amilu titi ti wa ti wa nbe lale yi lori eto ta pe ni ale bubble 32 fm 94.9 gbo won so ke je ka won yen te pe wa nbe
1: oba ilu yi ati gbere wa dode ijo yi ilu ati de tori bagban ba ja ko wa se ba o yi
0: eh
1: de ba jagun wa se ba re
0: eh
1: ni e ba gun yen lebe lebe ti o ba ri ba fun yen yen won amo le ma ti gbe re
0: baba o to ja meji o to ja meta ta lo nki wa ye ka le o
1: oluwa kayode o ma boyade ni
0: oluwa kayode o ma boyade sake
1: be ni
0: baba eh o to ja meji o to ijo meta sala afia lewa
1: adupe lawo olorun
0: gbogbo le nko o
1: gbogbo le wa dada awa dada
0: eh o awon ololufe yin bo lavade ati teori yin bi ose bi meji ose bi meta awon ololufe kan wa pe mi pe sanku ke si wa Nigeria ah baba nbe ajo mo jamo la lo yo ni eh atabla eh awon yo ro pe boya e ti relocate abi boya eh e ti nsise mi abi bawo eh baba
1: ajo le labi le ta ba travel a to para le na ni awa le awa around
0: e wa around awon yan je ni rin ajo traveling lo tun lo si gbogbo e mora won pe sake o raye ti e fun a ni gbogbo ta ma nfe gbogbo e mora won kan kan yin bo ni rin ajo tojo meji tojo meta
1: pelu oluwa gbogbo ni sise adupe lowo olorun
0: olorun ni o
1: beni olorun ni
0: e pele sa
1: adupe
0: eh awon ololufe yin kaakiri agba nla aye won fe ka gba yin lalejo gidi gan lori eto yi ijo le ma raaye fun wa
1: o npe ni sala ko si gba ke po wa ta wa o
0: ko si gba eh eh mo fẹ́ kẹ́mi àti ìjọ ti ẹsẹ̀ bọ́ bó ṣe ń lọ dáadáa bóyá ní ọjọ́ mẹ́jọ bóyá táàyè bá máa wà àbí ká ṣe lórí aago báyìí náà kí gbogbo tá à mú kó lè bá kó lè jọ.
1: Tó bá ti súnmọ́ a mọ̀ bá ṣe rìn.
0: Bọ́bá ojú òní tì wá bóò ni gbogbo àwọn olólùfẹ́ yín fans all over the world ṣe ń láǹfààní àti kàn síra yín.
1: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni a gbọ́dọ̀ fira wálẹ̀ àwọn náà máa ń béèrè ni èmi náà máa ń béèrè wọn.
0: Ẹ sake ọkùn sọjí ń kọ.
1: Ẹ sọjí ń bẹ̀rù.

0: mi kankan. Yoni, ani o farabalẹ. Farabalẹ. 500,000 to yoyin. Ani o farabalẹ. Yoni, but tinu agbon bo so we. Bo we baba.
1: O ti da mi lohun o, baba ti da mi lo.
0: Itala goko run gan. Baba mo we.
1: Isoro mi, o ti fun mi loro so.
0: E ti mo ni o feyin fun nko. Ani gbogbo e mo ti se baba. Ti mo ni o ma la to ba ti ba yan kan soro nko.
2: Ti bo Olorun soro bo.
0: Baba ma woju yin o.
1: Emi ti bo Olorun
0: soro. Ti mo ni o ma fi ka rin ro nko.
2: Emi ti bo Olorun soro
0: bo. Okay, ti mo ni o ma fi kuru je nko.
1: Ni o kini o.
2: Emi ti bo Olorun soro.
0: Ari go piki. Ah.
1: Ana bo Olorun soro.
0: O do. Ma je n ba yin le baba o.
2: Emi ti bo Olorun soro.
0: Je ma bo wa gbojo ku re.
1: O fun Solomon loye.
0: Don't see Rupo, oh Lord, that's your girl. So, Jewo. Jewo. Eh, a former combine, eh? Eh, move right now. What do you want to be?
2: What do you want to be? What do
1: you want to be? What do you want
2: to be?
0: Abe lo mi joti pe wo le pe daddy. Awe rojo meje funfun mo te pare lana ni o. Eh ma worry, eh ma reti yan.
1: Lesi ayo Olorun.
0: Ma reti yan, eh ma worry, uncle, eh brother. Ma reti yan.
1: Ohun ta yero pe ko le se se. Won lo ba mi se oto.
0: Abe le tun gba bi. Eh wo sa bi gba nkan kan mo. Funfun meje mo te pare lana ni. Ebi o be ka to fi bi. Ini gbandi ni. So you look me jeje ah ewo mi o ni strength le won lo lule le ba fori la patana Allah ya siku yin le mi o ti ki fa fa re buku n ka ni oni agoko ru mo ti se ala agoko so nko oni mo se ti mo fi ki aila okay sake

0: ko je ka fi oju ri awon mo npada layo ati alafia ninu emi ati alafia ara ni na ri bi ategun se nfe lasiko yi ewo bo se ran oju gidigan ki lo jori awon mo yin omo te pe ako sinu iseda won pe won pada laru nkan ba nkan ja laye ewo ni ma bi o je mo gbo sugbamo pe ku lara na ba po mo ti eni
1: bayin je ju kan na ma se ni o de ni o
0: mo lomo la n fi pa ji omo lomo la ranse de turuturu lo mi ibaran mo nse ayo mo wo ta fofofo ni ka ba n tori en ti o ti ri omo re odidugun odo ole ah eyin eyan e se dada
1: emi o gbagbo pe nikan lady na mi o ohun ti mo mo ni pe
0: odo en to n be lewon me to n se to won o in ti awon ijoba wa n so fun wa la n gbo effort won ati mo how far about it but we believe the government awon no le kaworo kinu awon na o dun bi tan wa adabi ti won ba lomo ti won loku but awon na ni omo ti won si nreti ojo lagidi lodo omo won en ba ko ti ogbon isiru n to sele abi mu awon iwa kebe kebe politiku talk or politiku whatever iru eni be ni lojo la to da down to pe ka omo e ba wa laye o ba wa laye ka ri konika luku so unite pe lawon obi won ninu alaafia ni ijo to ti sele lati nke lori ikani ina mo ipe looto ikani to feran gbogbo eyan to feran aye ni feyin e 32 FM 94.9 baba wa ri eda kan eyan kan iseda kan oyun kan abi isemi kan to lowo ninu rududu yi
1: ogbe bolohun alabi ade o
0: balale ba koju to da si ala aro si ni koju to da si a n gbo buburu enu abore radio mu wa o
1: erin abawa babala
0: mo mo lu afara agbara fefe agbara fefe to fe kaakiri gbogbo agbalaye ejo kan fefe na ni o a fe to n fe nigeria lo n fe ni china lo n fe ni canada lo n fe london lo n fe america adabi ti afẹfẹ yẹn ba ni adabadinu afi ti o ba fẹ kiri ori ta afẹfẹ ba fẹ bayi yoo pewe ogun laani afẹfẹ ni mo ranṣẹ ni wakati ati akoko yi ti mo n pọ ohun mi pọ pẹlu awọn wuli agbanla aye pẹlu awọn afa awọn aliwu lamọ wo ti wọn jẹ ogidi ti wọn e fi oju kan oorun abi oṣupa ipo odun afẹfẹ naa yoo wa lọ sisi ọwọ rẹ bayi awọn baba mọni mọni baba mọyan mọyan ti wọn mọ n pe ewetewe o si dahun ti wọn mọ n pàṣẹ fígbò tégbò o si gbọ bóyá ẹja da gbogbo ẹ papọ̀ báyìí wá lọ ṣiṣẹ́ ẹgbà lálẹ̀ fáwọn ọmọ yẹn ọ̀nà tí wọ́n gbà wọlé kó mọ̀ yí ẹnìkan kan
1: abẹ́fun yìí ló ń jẹlẹ.
0: àbí kọ́ lọ́wọ́ da àwọn amọ̀ òkòṣe kan kó dà wọ́n léde rú.
1: a tún fẹ́ máa gbọ́ ìjẹ́lu ẹ̀ lébi ń pa yín.
0: kí wọ́n sì wọ́ pé ẹ̀yà dá àwọn ọmọ.

0: ayo ko emi fela soju kan ni mo nini mo loju meji mo fi wo eni kin mo
1: oba oba ga o
2: eni to ma de ro fela ayo so ti de ro le o ama la ma to di ko le mo aso ya ba ya da emi o ma yin o luwa o
0: oni ga se banshi banshi sigi Banshi Banshi Banshi no niye
2: Fela olo iwo Oyo to tamoto Omo olo do egin

oloko da si oloko ba da pata si egbo ki oloko fa pata si sakula road leru awa won mo pe le ni 08024043067 08024043067 08024043067 ashi ma ba gbadan won eto wa ashi o adupe o thank you odaro

0: Orúkọ mi ni Ojo Oluwatosin Kikelomo. Last two Sundays, mo wa church, although mo tete lo, but mo make sure pe mo gba ororo kin to lo. So ojo yen Pastor Raymond ni Kadafa 500. Through the glory of God, mo fi 500 yen gba 300,000. Then as the second testimony, so ojo yen bi mo se dile mo ko ni kin test e ba won yen se normal test e. So mo da sinu omi, mo da won yen ati ororo yen mo da sinu omi. So whenever ti ba ti de shop, ma da si oja mi. Ti ba ra oja 300,000, ma ta tan lojo yen. So there is one Igbo man to wa legbe mi. O sha ma wo so that very day, o sha wa iga ti baba mi pe a kini mo ma nlo. So mo sha fun lara oyin ati o.
1: Ah.
0: So ati jo yen lo ti ma wa disturb mi pe a oyin ijo ti mi ba wa shop gan a pe mi lori fun kin jo oyin atororo yen ko.

Temi ni Malomosola mo wa lati ilu Eko ni Apapa o ti to odun meji seyin ti mo ti n wa ise iyawo mi lo ma n follow program daddy so o wa ni ki ma follow program daddy na wa ni o ti pe mo ti gbo o wa di ojo kan won wa se program daddy o wa pe mi pe ki ma bo wa mo sa wo program yen iyen lo trigger mi lati wa attend the program tawon okunrin se ni some months back mo sa lo bo gbadura mo pada sile o wa jojo Friday ise oru ton se ni ojo Friday mo jumo Saturday ni program tin lo lowo yi yawo mi wa wo program yen live emi na wa ndogbon ba ji wo ni bi si o tin wo program yen adura kon wa trigger mi lati pray more nigba to dojo sama mo lati bo ara mi si ihoho omo lu abi ninu le odo wa sa ninu program yen yawo mi wo mi pe ohun to invite mi pe ko wa pe ki wa gbadura emi go ti se ju ohun lo tori oro yen isi mi ka sa ma fa oro gun mo ba so fun mo ni mo mi kinet mo de fe lo program daddy pe bo iwo na mo bi kan se lo pelu ko sise lo mo ko de sowo bo mo birin yin sa se ba mi bo ye ta 12,000 fun mi niyan owo moto mo ba wa si program yi mo so wa si program mo sa olohun ni ori oke yi se mo gbudo ri mu tayan ba leri lori oke yi mo gbudo ba won ni eri olorun ipe yi olorun baba ko sanu mi ko siju anuwo mi mo sa n gbadura yen mo fi phone mi soda.